0: Gichile chikatile chicha ku rendzeveta mungana mwingiseti leswi gichileku unga chelwi khindlumuka vuka zwa leswi kasi zwa swikota ku mitirho yi vikisileku hi maha yi huma hi tindlela ti lavekileku unga ziwe ikela ngopfu ha swi wona isiku ga zwi vulana ka mandhawu yo tsalangana matshamela ya nguva a hi manene ka leswi wa swi kota ku vuka u sindzisa ndzimeni ya ku rendzeveta vutomi bya wena hina hi senu nakona hi kona kasi swa swi kota a ku hi ku pangalata ka zwonhle leswi u faneleku ku byi maha u swi vikisileku ka siku leyi giga nyamuhla gichile u nga celwi.
1: Yeah, Mr. Kwayoyo.

0: Ko wiya alikutipulukira pamkuvu uno tinoti ashirai muchunga mijujedu. Kosi mambo wa mapolisi ya munu munyika yedu ya Musambiki wa juankisivi. Varikuchunguja kuna vatumiri wa mapolisi ya kutivandika na kuspira skuruwani maningi mukati mukufikira vantu no mjijawo. Munyoro wa masoko no maziviso wa Radio Musambiki wa Efraim Masitela avawari vakawina ndau yokutungamira izwari pa shigava cho radio mukati mo kunyora masoko o CDM magariro o zvisikwa gore luzuri zviviri no makuma viri no matandatu. Chimwe chunganu chishkaripi chohumambu chinozwi Asociação Kupeleza. Ndichona chakava chishita mabaso kusiana siano kupangira vantu mumweji wapinda izwari mukati mukuda kuhwisana no kusukaka. Musoro ama masoko zuvarino. Ronyamasi ndichona chirongomuna chosumana kukirira konchiku yokutanga mweji unu wa gumiguru gore. Ruzuri zviviri no makuma viri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Makondela. Muchini jombepu jina Rufina Mundau. Tiri kufatira kuta gumi ngonjira jakasisira muwairusi yako. Masoko o provincia yo Inyambani. Munyoro wa masoko wa Radio Musambiki emisoro provincial yo Inyambani wa Efraim Masitela. Vaka wina mukati modivilo radio lo amema umwe mupikizanu wokunyora masoko magariro zvisikwa o CDM kana Cerveja de Musambiki gore ruzuri zviviri no makuma viri no matandatu. Efraim Masitela wakava ashiwina zvisepo ngokunyora soko rokubuya ngokupamukira komavu mudoroba jomashishi no village yohumwini kuda kumenenga no inyasoro zvishimuswa ngo vamwe vantu vanugara kumutundu ijwari. Zvisepo izwari zvainga mukati mochidisisu chokuda kuzivisa vagari vomunhu muprovinsia yo Inyambani kuti vazivi kuchengeta magariro ozvisikwa. Ivona vakabhuya kuna Radio Musambiki suri kokuwina.
1: Estamos profundamente satisfeitos com o reconhecimento atribuído ao nosso trabalho que aborda o impacto da erosão na cidade de Machiche e nas vilas de Omuine e Inhassoro. O nosso objetivo principal, na verdade, foi apenas ser parte ativa da solução para este grave problema ambiental. É uma realidade que, como se sabe, afeta não apenas a Machiche, Omuine e Inhassoro, mas toda a província de Inhambane. Nesta reportagem, nós descrevemos o problema no terreno, demos voz à população afetada e recolhemos as propostas de solução apresentadas pelas autoridades locais.
0: Munyoro wa masoko wa Radio Musambiki Efraim Masitela suri kokuwina zvisepo ngokunyora soko rokupangira bungano kuti rizivi kuchengeta magariro zvisikwa kazinji kwazvo kuvhikira kupamukira komavu mudoroba ro Mashishi village yohumwini pomwe no district yo Inyasoro kazinji kwazvo. Kosi mambo wa mapolisia unyika yedu yo Musambiki va juankisivi vari kuchunguja kuna vatumiri vomapolisia kuti vanodikana kuspira skuruwani maningi mukati mokuvhikira vantu uno mujiyu jamo. Izviwari vakazvibhuya mudistrict yo Vilankulu pakati pokutanga kochimwe chirongwa chinozi Veraun Tranquilo zvisepo mukati mokuda kuti vantu vazivi kuzvivhikira nokufamba kushoni kazinji kwazvo pamukuvu uno wokuti vantu vanosika-sika skuruwani maningi zvesepo ngoro vakacho. Ivona vakananga kuti kurikuva kushiizwa mabasa okudihwa ko makumaviri pomwe no kudihwa ko jintsva motokaru dzinozova dzichishandiswa mukati mokuchasa-chesa kuitira kuhwisana no kucheka-cheka. Shanu no makuma rongomuna no musasa murongomuna. Tichando musumulirani masoko pamangwa nani yanu. Chimwe chunganu chishkaripi chohutongi chinoshandira mudorobaro Inyambani chinozwi kupeleza ndichona chakazova chishita mabasa okupangirana zvesepo mukati mokuda kuhwisana no kuzvikaka mumweji wakirira. Ati mbangiru yakava ishi izwa kuitira majaha kwanisi kuzvivhikira pomuno kuhwisana kana kusiyana nomushambo wokusvikaka zvakava zvichiitikira muzvikora zvodhorobha jo Inyambani noMashishi. Ati izvwari zvakava zvichiitika muzvikora zvesepo ngokuti majaha ndivona vanonyanya kusvikaka. Ashikushikaripi kutsvaka mari basi majaha ari kuva achisvikaka zvesepo ngousanje. Radio Musambiki yakava ichibhuya no vamwe vainga mukati mumhangiro wokuda kuhwisana no kusvikaka munhu mudhorobha reInyambani pomuno Mashishi.
2: Setembro amarelo hiwaulaula ni vanana vatanga ya makatorzi kala 17-18 anos na hiulaula navo hi tlhelo ka ku va ehleketa ku tsongwani hi tlhelo ka vutomi akuvi va hlayisa vutomi kabyi va nga lovisi mihefemulo yabyi va lovisa mihefemulo yabyi hi ngopfungopfu vanana vatanga leyo hi ku kala va nga zwi koti ku ehleketa vuchukwana hi swikarhato leswi va tlhanganaka na swi vutomini gabyi a siku gin'we ni gin'wanyana makuni loko va tlhangana ni swikarhato a va na tamu ni moya wa ku va ehleketa va tiva ku leswi va tlhanganaka naswo swi ta hundza leswi lavekileke ku va tiyisela ka byona kasi va kuma ku va hundza ka swikarhato.
3: Vona va le yini loko ni mbula na vona?
2: Loko hi bula navo ngopfungopfu tshamela ka ku loko hi cuka masiku ya nyamuhla a swi thanithani swi tele makunu va lava swilo swo saseka va lava swilo swa swinene va lava ku rhandziwa ni swin'wanyana swi le ku tsalangana ka swona makunu loko leswi a swi ehleketisaka swona swi nga koteki ku swi hlamuleka hi ndlela ya leswi a byi ehleketisaka swona i alakanyaka hi chukwanaku a nga ha hanyi a lovisa a muhefemulo wakwe.
0: Ku buya ko mumwe nyakubudirira mukati mofafanya iwari yo kuhwisana no kusvikaka munhu muprovinsia yo Inyambani. Tichandomusumuliranyi masoko pamangwanani yanu. Dorobha rovhilankulu ati kunozova kuchiitika kubva njiku yochishanu dakara njiku yochitandatu mumwedzi uri kuzari mujoura wechipiri womudenderekwa uruvhakashu munhu munyika yedu yo Musambiki. Ati mabasa ayawari ari kuva achiizwa ngohumambo ino provinsia yo Inyambani kubatanijana no vakuruwani vohupfumi munhu munyika yedu yo Musambiki. Ati mutengo nopindirija churu chovanya kubudirira ndivona vanozowanika vachibva munhu munyika nonyikancha. Chidisisu nchokutsvaka kuziva mazanu okuvhurumusa huvhakashi pomuno chichate munhu munyika yedu yomusambiki. Soko iriwari rakava richiziviswa chitatu chino chosumana ngomutakura izwi womusungano wechigumi wohumambo ino provinsia yo Inyambani. Va Samuel Junior vananga kuti kuri kuva kuchiizwa mabasa okunyorera veya vanodikana kubudirira mukati mumpikidzano kana mudenderekwa uwari woruvhakacho. Xikwata chonyika yo Musambiki chotudu rovafana vaxika khiriji 23 makori chakanyisa kuna xikwata cha Botswana Zulu ngomabhora maviri kuxikana mudaviri mukati mo mamwatu o 63 makori o nyika yo Botswana. Mutambo wari wakava uchiitika pachivanji chonyika yo Botswana kwakava kuchibudirira vazinji vantu vakaenda kuvaona thudu iriwari. Mambo vonyika va Daniel Chapo vananga kuti xikwata chonyika yo Musambiki chakatamba thudu raamatiri panjiku nyika yochigarirano Botswana yaikwandanisa 63 makori. Muhushi woxikwata chonyika yedu yo Musambiki vaxikinyu kondi vananga kuti xikwata chakawina kaveta vari kuchumba zvikuruwani maningi ngokuti vakuruwani votudu munhu munyika yedu yo Musambiki vari kuramwija mupikizano jokusiyana-siyana kwapi xikwata cho-sub-23 kana vafana vaxika khiriji 23 makore vaidikana kubudirira mukati mumpikizano ijwari. ayangaenga masoko provincia yo Inyambano kunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela muchine jombepu janga jena Rufina Mundau. Tiri kupfatira kuti mwende mberi muchipurutana no mabaso Radio Musambiki. Mangwana nyama tire.
4: Provincia yo Inyambane ni masoko ayo.

hora ya kumbitisela kutani ya kuvala ya mitiro hechitswa hi ya ku imbitiseleni kumbitisela nakona ka leti tiyelanaku ni longoloko wa khindlumuka zwigava zvinyingi hi lebyi hi nga ku kombisa byona mungana muyingiseti makunu hi tala hi ku tsaka ni ku bonga loku na u zvikotile ku vhuka na hina ka chikhati lexi simama na hina ku va hi ku pangalata ku nga hakali u ta kuma mahungu ya ndlalo ya lomu tikweni ni hangi ka matiko wa swi kota ku titivisa hi leswi byi mahekaka lomu tikweni handle ka matiko leswi na u hi lomu ka movha wa wena leswi u hi lomu ka xapa makunu wa kota ku kuma tinyingi leti mahekaka lomu tikweni handle ka matiko hi bungile hina hi ta wuya aka wuhaxi hi chitswa loko swi ta ku 8 hora 27 minutu chikhatini lecho tufanele ku kuma mahungu ya province ya 8 ni dash na kutasimama ku ndzima ya tisimu ni mabulu kala 8 ni 54 minutu chikhati lechi hito siyala chitsamu vaina kulori hilerimi la chitsonga.

0: masika ya maphoyisa lomutikweni ga hina ga Musambiki hi yona yi kombelaka ka vatirheli va vuphoyisa leswaku nga va tihita ndzeni ka ku fikela a vanhu ni swibyabyabye swi wuliwile ka vhilakulu ndzeni ka mitirho ya ku fela ku fikela a xitshungu a ku fambeni ka xikhati lexi xa ku hisa vanhu va rhandzaka ku mahata rulelo loma provhinsi ya Nyambani. Efraim Masitela, matsalani wa mahungu wa Radio Musambiki, a winile Cihiwa hikwalaha ka ku tsala mahungu ya ku yelana ni mandhawu lomu ku hanyiwaka kona Cihiwa xa Servege de Musambiki. Ntlawa wa tiko ga Musambiki, timamba ta vafana vo ka va nga hundzi 23 anos hi vona va nga wina a Gaborone, Botswana ku batlawa wa Botswana andzeni ka ukulungele ga 5-1 a makhumi ya Botswana kutani ya vutlhanganyisiwa ka Botswana loku a khululekile. Leti ti hlokomhaka ta mahungu ya mixu ya nyamuhla, nyamuhla wa zina ku hundza a siku ga ku sangula ka hweti ya Hukuri lembe 2026 mitirho yi nga mandleni ka Rufina Mundawu na Idras Yumakondela. Hi mixu ya lawu yingise tiginene. Mahungu ya Radio Musambiki xitichi cha Inyambani hilomu ka xikhati cha ku hisa xikhati lexi vanhu va rhandzaku a ku ta luma provhinsi ya Nyambani a ni lomu tikweni ga Musambiki kasi bya swi kota ku va ta pepemela tshamela leyaku a sika ya maphoyisa hi xinyimi xa tiko ga Musambiki xiwanki sivhi yi kombela leswaku nga a vatirheli va vuphoyisa va tirha hi ku tihita ni lihlabyambilu andzeni ka ku vhikela a xitshungu ni zwibya a ku kombela loku kutani xileletelo lexi xi siyiwile aka vhilakulu andzeni ka ku sangula ni phulugi tivekaku hi Veron Tranquilo laha ku laveteliwaku a ku nga maphoyisa ma tirha hi ku tihita kasi bya swi kota ku vanhu va rendzelekela khwatsi ni swibyabyabye ngopfungopfu ka xikhati lexi kumahiwaku ta rulelo kasi bya swi kota a ku mitirho ya vuphoyisa yi famba hi tindlela tinene. Juanki Sivi hi yena a nga nyikela a mimovha yintshwa kasi bya swi kota a ku mimovha leyi yi ta va yi tirhisiwa ndzeni ka vusechi ni ku cukisela vanyamijiri ndzimeni ya ku ku nga kumeki a timhaka ta ugevenga patsikambe ni uyivi. Loko hi wulawula hi ta rulelo kusukela ka siku ga wutlhanu kala siku ga wutlhanu ni gin'we ka hweti ya Ndzhati hi kona ku tumaheka a mitirho ya umbiri kutani nhlangano wa umbiri wa Doka Dukisano hi ta rulelo ku nga Conferencia Nacional de Turismo. Mitirho leyi ta mahaka ka vhilakulu kota hi nga wula na yi rhangeriwa hi mfumo wa provhinsi ya Nyambani hi ku tirhisana ni urhangeli ga letiyelanaku ni ta makungu lomu tikweni ga hina ga Musambiki. Aka mbuzo lowu ku ta va ku kumeka a ku hundza ka gidi ga vanhu va lomu tikweni ni handle ka matiko. A chahombi ti lavekaku andzeni ka mitirho leyi ku lavetela tindlela ni maqhinga ya ku fela a ku yisa mahlweni mitirho ya ntumbunuku kutani rulelo lomu tikweni ga hina ga Musambiki. A mahungu lawa ma ve ma tivisiwa a wa zithathu ya loyi hi munyiki wa mahungu wa mutlhangano wa wukhumi wa ndzeni ka nguva leswo wa mfumo wa provhinsi ya Nyambani. Samuel Junior hi yena a wulileku leswaku ka xikhati lexi ku karhi ku maheka a xitsalela maringano ya ku tiva lava va tihumelela aka mutlhangano lowu. Hi ka 8:15 ximahungu ho mahamba kusukela ka xikhati lexi lomu doropeni ga Inyambani. Tshamela leku a matsalani wa mahungu wa Radio Musambiki Efraim Masitela hi yena a nga wina Cihiwa aka xitshamo xa ku sangula ka letiyelanaku ni radio ku nga premium ya Servege de Musambiki ya ku yelana ni mahanyela lomu ni mandhawu lomu ku hanyiwaku kona ku nga premium ambiente 2026. Efraim Masitela hi yena a nga tsala hungu ga ku yelana ni letiyelanaku ni ku hohlokela ka misava kutani ka phamukela ka misava machichi ni xidoropanini cha ka hun'wini hambukambi ni leyi caka Nyasolo. I tirho lowu u nga fela ku hlohlotela xitshungu ndzimeni ya ku citiva ku hlayisa mandhawu ku hanyiwaku kona lomu a provhinsi ya Nyambani. Hikwalaho a matsalani loyi wa mahungu a kumile Cihiwa cha sheki ya ku ringana a 120,000 ya mametikalo. Hinzime ni ya kwamba mahungu ya provincia ya Inyambani. ENSS loma provincia ya Inyambani. Hiyo na ishashotela aku ava hanyitikulisha kunga vave ni maqhinga masha ya kufela kugada. Nzime ni ya kuvanga kanganyisi uhitikomponi aku titsema mali tinga iyisi kamuti watatipencheni loma provincia. Orasi Romau.
1: Amuti wa kuwanela hitatipencheni tavatiri lomuka provincia ya Inyambani. Hiyo na luwu. Uhuhotela kwa vatiri leswa kungawa kumeka na wakari vatirisa maqhinga masha kasuku wana ku atimalta vona leti tsemiwa ku hweti ni hweti tayisiwa kutana hi a ENSS leswa ku avatiri vanyingi va hlamala hi ku va ku a mali inga tsemiwa ka muholo a hi swangu a ENSS loko va lava ku vuniwa ironde na time waka muti lowu wa tipecheni lomuka province ya Nyambani yena lwe a ngawo leswa ku mutu lowu wa ENSS hi wona lowu wu kumekaku na hweni maqhinga maswa lawa matirhisiwaku kasi a ku avatiri va wona xungetano hi mihlengo ya vona yisiwaku a ka mutu lowu kha ku hlamisela ka yena swi na lisima hambi lava ku tirha nyamuhexe a ku va swi kota ku va va hlomela hambi ku va va nghenisa tijapa hi ku tirhisa a maqhinga maswa lawa
2: a va konta propa va swi kota ina ku cuka hi lomu ka foni va tlhela va rihela hambiloko va nga tisiku na social hweti ni hweti loyi a kala ka nga hena mangava va xa a nghena lomu ka telefoni yakwe wa yi tiva makodo ka landzisela mapasu wa swi kota ku rihela na nga yangi segurance social
1: irondi na time wa ENSS lomu ka provincia ya Inyambana
0: bongele lomu ka provincia ya Inyambana ku fambeni ka hweti ya mhawuri ku mahikili tirhi wa ku hlohlotela kasi bya swi kota ku vanhu va tsika timhaka ta ku ti sunga zwi mahikelo lezo hi khangano ku pheledza longa mahamitiri lezo koleni zwa lomudropeni ga Nyambani ni machichi a zwilayelo zwinga kare zwisiwa andzeni ka mapulu lawa manga maheka ku velezwe
3: setembro wa marelo hi wa ulaula ni vana na vatanga ya ma 14 kala 17 18 anos na hi vulavula na vuhitlhelo ka ku va ehleketa ku tsongwani hi tlhelo ka vutomi a ku vi va hlayisa vutomi kabyi va nga lovisi mihefemulo yabyi va lovisa mihefemulo yabyi hi ngopfungopfu vana na vatanga leyo hi ku kala va nga swi koti ku ehleketa vuchukwana hi swikarhato leswi va tlhanganaka na swi vutomini gabyi a siku gin'we ni gin'wanyana makuni loko va tlhangana ni swikarhato a va na tamu ni moya wa ku va ehleketa va tiva ku leswi va tlhanganaka naswo swi ta hundza
0: Benvinda Matshoveli wa tlhangano wa ku pheledza na akara ulawula hi lisima la ku majaha mahambana ni ku xuxa timhaka hi ku lava ku ti cikita hi ka 8:09 xikawe wa tiku ga Musambiki wa masubi 23 ku nga vafana va nga hundzeku 23 malembe ya ku twaliwa hi wona u nga wina ku ba Botswana hi swigolo swimbirhi swa ku kala ni hlamulo leswo aka hlakanu wa Cingana ndzeni ka ukulungeli ka khanu ni gingu makumi ya malembe ya loko a khululukile a Botswana tshamela legu a muchukumisi wa tlawa wa tiku ga Musambiki Xikinyu Kondi a kumbile ku sola hi leswaku a wurangeli ga Federação Musambikana de Futebol na gihini mhaka ya ku tsukula ni ku nga kumeki lomu ka maphikizana ya ku tsalangana ya ku lwela a ku nghena ka maxogos olympicos ni man'wana maphikizana ya masubi 23 Xikinyu Kondi a wulile leswaku a wu khaveli ga bola gi nga voneka tolo gi komba leswaku tlawa lowuyani u nga tshami na u nga hi na maphikizana ya ku tsalangana murangeli wa tiku Daniel Chapo a wulile xikhatini xa kona a ku Musambiki a belele a wu khaveli ga a makumbele wu khaveli ga xikhumba ga ku nyawula andzeni ka wukulungeli ga khululeku wa tiku Makadwi Botswana hi gameta laha mahungu ya siku ga nyamuntlha mahungu ma nga vi mandleni ka Idras Makondela ka ku tsala ni ku gondza zwin'we na Rufi na mundhawu ka Ubasop Gamchini gicini
4: Muzile mahungu ya Inyambane.

Marlene, ka 8 horas ni 32 minutos. Tiro unani. Ianzo unani, nga hiyo kututumisa nguvu amova. Nguvu na mchembelo wa chapasin. Kunipa auto migalava, unga vapakela hambi nile gawe.

0: kugulu na hii pede kanga hinga resa mihandro na pelega sukuma mai utilia shiponze aini nga makarelo nya vamadali omuhipa nukuli kinyamba nukuzunguzu kapinya mitumu ihiru wako ndani nyepeti huvikela vamadali wa hamugago vamadali kasi babobu wako vamadali kasi vatanisika kukwa katika kingulo wa sama mautile hukide
1: bongile ngichile ba hanyi bonke ba lo munyambane yambe bonke ba ingisela ku ka tshikhatelechi a programa le loko hita ulaula nyamukha kunga dia siku ga kusungula ka hotele ya otubro hita ula lezwako esiku legi matiku wonhle makulukelako asiku ga munhu wa hombe kunga madala televisions wula lezwako a madala munhu lowu wa hombe loko hi wulawula hi munhu wa hombe a nga madala hi wula lweyi wa ku a nga ni 60 anos preferente ya ku belekiwa ntawu loko munhu lweyo a ve ni 60 anos pra a frente a sukela 60 pra frente a munhu lweyo ja a nawu wa hina wa lo Mosambiki wula leswaku i munhu lweyi a nga wa hombe madala a fanele ku ku yini a ku vi a voneleliwa a na ni timfanelo munhu lweyi kota kwalikeri munhu ndhawu a timfanelo ta munhu lweyi a fanele ku hlayisiwa a hina kota maxaka kota vanana kota maxaka kota vazukulu va munhu lweyi wa hombe ha swi tiva leswaku a munhu lweyi wa hombe a 60 anos a hi matsongwana ndhawu zwilo zwinyingi a nga maha ndhawu xa loko a ta chekela ka 60 anos a munhu lweyi xa a nga hi na matimba ya ku a ku yini ya ku a tilwela a nga hi na matimba mun'wanyana ya ku a ku yini a tivhikela a nga na matimba ya ku hambi ku tihlayisa ha yexe hikwalaho hina maxaka hina va hakelani hina mufumo ha vitaniwa pra ku yini pra ku wunele a ku wonelela munhu lweyi nyamuntlha hi ku lunghelaku a siku ga yena a nga munhu lweyi wa hombe ndhawu loko hi wulawula hi va madala xinyimu xa hina xa provhinsi ya Nyambani hi nga wula leswaku madala a mun'wanyana a tin'wanyani tixaka o man'wanyana mafamilia va mu considerara madala maje ku ni va madala vanyingi va hluphekaku va hlupheka hi ku yini hikwalaho ka ku tsikiwa hi vanana va kona vanana va tsikaku a vatswali va vona ja a nga kwalaho ka matinga lawa hi nga ma wula ya ma-sesentano xipraferent a nga ha gwente madala gaya maje a normali a n'wana wo karhi a mu bandonara a mu siya yexe ya madala gaya wo hlupheka a nga na neko mun'wanyana a na ni 60 anos ma xikamba ni mabadi a lava yini a lava munhu wa hombe pra mukwidara ndhawu swikarato leswi hi swi kumaka hina lomu Nyambani bya vanana va bandorarako vanana va kalaku va nga hlayisi a vatswali va vona va nga vanhu va hombe ja ndhawu hina kota mufumo hina ni ntirho wolowu wa ku huwelela hi huwelela a mhaka leyi hi huwelela a timfanelo ta vanhu lava hombe hi huwelela loko hi kuma a madala lweyi wa ku a feliwilwe porque ku ni va madala van'wana va ku va chikele ka tingaliyana a va tswalanga va nyikiwanga ku tswala van'wanyana va tswalile maxe vana va vona va feli xa a nga hi na xaka ndhawu loko hi mu kuma lweyi wo kala a nga hi na xaka hina ni mandhawu lomu hi vekaku kona a vanhu lava va hombe va nga va madala ndhawu hina ni sinku wa mandhawu lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani hi wulawula hi yin'we ka vulankulu hina ni mambirhi a masinga ni yin'we murombeni ni yin'wanyani ka a wun'wini ndhawu hi lomu ka ku loko hi kuma va madala lava va ku xaniseka vo kala va nga hi na vinyi hi va tekaku hi ya va vaka kona maji ku na ni va madala lava va ku va lahleka a suka podaku a yendza a ya ka n'wa ndhawu majaga ma nga chikela a lahleka ndhawu loko hi mu kuma madala lweyo ho mu teka hi ya hi ya mu veka kwalini ya ka mandhawu lawa maji na hi wotisela na hi bulisana na yena pura hi tiva swaku a humela kwihi loko hi ku kuma ja hi ku yini hi mu tlhelisa le kaya ka yena ka

0: maxaka ya yena. Ja loko hi kuma ngambe va madala lavayani va ku vona hlongoliwa, for example o kana u lumbetiwa ku loya ora mun'wanyani vo mutsona zvakuga, loko hi mukuma lwa yo kambe ho muteka hi ya muveka seni ya maje, hi ku yini hi langutela maxaka ya yena. Loko hi makuma maxaka ya yena hi ya hi ya bulisana na vona, hi layetelana na vona leswi swa ku kula ku va hlonipha a munhu lwa wa hombe, va hlonipha a mamani wa vona o kumbe papa wa vona. And down hi mahayini hi gama hi mutlhelisa, hi ku a ndhawu ya munhu a fanele ku tshama kona hi ku tshama hi xixaka, hi ku tshama laha ngangweni wa lixaka ya yena. Andhawu a madala lweyi munhu lweyi loko a helaha kaya a to yini a to gondzisela a mahanyela a matimu ya ku hanya a vazukulu va yena, hambi hina komu vana va yena ha mulava madala lweyi para ku yini, para a hi gondzisela a mahanyela a hi nyika a mahanyela ya ntumbunuko. Andhawu hi munhu lowu wa hombe i fanele ku hi ku yini hi mu valorizara, hi fanele ku hi ku yini hi mu hlonipha, hi ku anani wutivi ga ku hina kota vanana a hi na gona, anani wutivi ga ku hanya hambi a nga gondzangi maxana ni matimu ya mahanyela a tivalori morage sociage tikuma kwihi hi tikuma le ka vanhu va hombe, hi vona va fanele ku hi gondzisela. Andhawu hi fanele ku hi ku yini hi respecta ra vanhu lava hombe. Hivi ni abi to hina vanana va kona va ku hi gondzisela a yini a vana va hina va nga vazukulu va madala gaya, para va fela ku yini va tiva ku hlonipha a munhu wa hombe. Proko loko hi nga va gondzisi a manzi ku na hina hokhwasa hala va ta ku yini a vanana lavaya na vona va ta hi mahayini va ta hi cukumeta kwa hi leswi hi mahaku a vamamani va hina hi mahaku a vatswali va hina. Ndhawu hi fanele hi ku yini hi hlonipha vanhu va hombe, hi ku loko hi hlonipha vanhu va hina a vanhu va hombe va nga vatswali va hina ho gondzisa yini a vana va hina. Ndhawu ku la ku maferia u lo mudorobeni maferia ifindisimana ruma a n'wana wa wena a ya vhuxela vhovho, a ya vhuxela vhovho a ta kuma a gondziselelo seniyani ya uvhovho i a ta tiva ku hlonipha ku a lweyi mamani wa mina wo i mamani wa papayi wa mina, loko manzi ku na wena u vika tinga liya a ta ku yini a ta ku hlonipha na yena. Andhawu hi leswi switsongwana swa kona hi nga lava ku hi bulisana hi swona laha nyamuntlha. Bongi
1: Malitu nyakuphele aya ya Otilia Shiponzi wa mitumu nyakusingareli sanani nyivale hamukako omukipanungulu kya inyambane kanga hingaganela nani babi Afonso Chapeu ago mutangele wa ametramu omu inyambane. Babi Afonso, gasebini sebusi garadzu siteke yago amadali vambe vakusungamedzwa upane vanguloya kumani a embelako a vanga sanana ukuye papai wako mamai wako anguloya ina khandi dzinyanga mwendo vakupimisa vabune vathu vapya
2: sibongile avitu nza Afonso Chapeu Vilankubulus amagizi lawo a hi sangule ku tamazo ma ku nga ve ku gaka hina hi hohle kama ni hohle masiku ya dia leswi na hi feke ku lawula hi ku ve hina lava hi nga phambeni ha zama ku layetela ku tiva ku ngalo lexi a ximaha hi huma xikani leswi a munhu ni munhu hi mahalibyi kwalakanya ka yena ku nga kona. Ku na ni mitirho mimbirhi minharhu munhu hambi ntlhanu wa yona hi tlhelo ka ku xungetela a ku hlohlotela vanhu tlhelo ka ku pimpizela ku nyiketela swilo swa ku yila swo ka swi nga fambelani ni regulament leyi nga kona ya ku hanya ka nyamuhla. Ametramu euma organisation ki sempre te ku nga ni chumu lexi hi gundzisaka a varhangeli va hina lomu matikweni ka mazona wohle a ku a hlolo nyamuhla hina hi tirha hi hlolo hambi loko u ta no bazwa hina na wo hina ku khoma hlolo ntawu hi gundzisa ku ngalo a hlolo yi nga swi koti ku khoma a wu loyi laha ka munhu a yi khoma mabazwa. Mabazwi zwini manga zezeze la unga heko munhu walo ya mungana ina mamani papai wa swi kota ku tswala a ku hlayisa kusukela di zero inga no vimeje mzeni ka mamani wa wena kala loko wa anwa a ku lomule wa xikolweni ja wa va ku huma misisi yo basa wena o wa va ku vumala mitirho ku hi yena nzalo yakho va byela swa ku leswiya a swi khomiwe a swi mahiwe ntawu lexi lavekileko ku yini ku tinyika chikhati loko hi hazara nga nayo kula ku toko hazara ya matshamela mune hi susa hi yini kota hi nga vanhu vantima hi lwa ni makamba manga matluka ni misinya kona hi zwi kota ku mahayini hi susa chaka ri yanga na gulumirene kakwe nongo heko kokwani wa loya kokwana nga loyi chigeli chingwe munwana ti chalazara hi ku vi azonda mutwali wakwe imugunzisile imaheli zwothe wa famba ya kila suka famba hi ku dza fevera se papa yakho loya yakho mama nakho loya yakho machili zwi ya zwimaiwa hi lava hina hi va tsandza ku va kondla ku vi va uya ka metramu hako va kona va ri ni tente va kona zwi dlawula hwehwe leswaku loko hi ku ari uni ya uya metramu angati amwana u famba atira ku minandza wa metramu hi gizi ni ekaritan'we i hava ni anga khupela metramu chilo lecho basi cha ku hanya maku valava hi vona va halwaku ni visiku leliya ku ngalo a wu loyi ki kona maku hi xeo xigeli xa ko lexi hi na hilwa ni ku ngalo a wu loyi a hi gilaveni hi mandlela wa hi ku maphuna munhu wu mu tirha para ku fike ku yini a kuma ku hamahali swa swo lavaku se ya zari de trabalho a ta wu kuma tirho nonga hi ku xi u loyiwi le kokwani
3: a kitsumalito a ya ka siya afonso xapeu wa ametramu omo inyumani babe afonso ina dzinyanga dzedzi dzikani yaku kukhidzo dziembereko vatu kukhidzo papai wako mamai wako khuyi akuloyako singukireka kasiku madali nyokara aembere kupani uyaku jiraku kugira khwatse khadzi dzeke kwade uyaku loyako ukenana chako singu tincha kunyaku nyanga yembela papa nyokari kiyo wakuloya kuyena ni chako mwendo kotala kukatedwa kupani go embela vathu vapyo pani wakuloya kupapaya simanivo singujireka ku papa nyokari aembelo po wakuloya kuyena ni chako
2: akilo le hitawulisa kungalo zwona lezwiyani engu mafazi chihari chukari katumbuni kwa hina vanhu vantima hakuva loko kwatsile zwi nga tisa zwona hi siniya vo va swi kota ku munhu wa giwa a hi zona nini a munhu va ku wa giwa ndzi giwile hano wena endau na khongwalaha ka munhu a swi kota ku mina ndzi giwile kokwani wa wena hi mina ni ta ku ni ta pfuka laha kaya ka n'wina va ka mani endau hi kuma ku vi lexiya yi we hi dial ku yo karhi yi nga maheka mukamoko walowuya a kamoko walowo loko hi swi sichile hina a xitatuto da medicina traditionali yi swi kota ku vumba huhu yo karhi hi ku nga lowu a munhu a nga giwi na verdade loko hi swi seche kona swaku munhu ka a nga giwi so swi karhato swi nga laka munhu mantau ku we ni komentari yo karhi sini ya ndzhaku ka masiku ya ku munhu wa giwa kuri a swi ri zwa mina masi loko swi sichiwa hi xitatuto da medicina traditional a swi kona swilo leswiya antenyake ya fastare zwiwulwa ku nga la a swi kona swi tshinetiwa maxi zweswi kambe ku fambiwa ni ku a munhu a wu loyi a gi kona so te azari
3: yingaa
2: wu loyi gi kona hi tlhelo gin'we ka ku kala mu nga zwani n'wina va ka mani for example u hulivisa vapa ya wena u muzona vapa ya wena a mbilu yakwe yi bayiseka wa ndzi kuma khwatsi a mbilu yakwe ya papa wa wena yi bayiseka mbilu ya mamani yi bayiseka ki tavi wu loyi ku karhi hakuva i khata wa ku u vilaku wena u khata wa mani u khata wa mamani u khata wa papayi xalahaya swa swi kota ku u kuma a mhangu wa kuma mazari porke no wa intendimento a ku na tlhangano laha ka vutomi ka n'wina va ka mani xaleswo na ndzi fike ku vula ku nga lowu a azari hina vanhu hi kume hikwalaya u kuma munhu umu xitiranyaro wula wa muchimika yi nga tsakisa munhu ka ya swireka a mimoya yaka u yi tivi wa swi kota ku kuma yini azari xaleswo na ndzi fike ku vula ku nga lowu a timhaka to fana ni leto hi lwana tona ku nga lowu nga ti nga swi koti ku hi zondana ha swi kota ku u dzonda mutswali wa wena hi ku wa tsandzeka ku ganya ni we precaused yiso a mutswali wa wena a nga ku valeli ha ku i ku tswalele tolo a ku nyika swotlhe a siku munhu a tswali wako nyikiwa swotlhe loko u nga hina swi wena zama tipulanto za u swi kota a mun'wana a tsutsuma xikola a nga gondza ala ku ya ya ganya u lo ganyisa ku yini na nga gondzanga swa karata maku hina hi lwa ni ku nga lo a wu loyi a gi kona
3: babixapeoteazari a ngu dzi kodza mutu a weta nyanga a ta ku yi nyaku lomba ku loya
2: a swi kona ndhawu leswo
3: a swi kona
2: nata a swi kona ndhawu
3: dzinyanga khadzi ningi siyi nyaku mutu a loya
2: nada a swi mahiwa mina ndzi tswaliwile a wu nga ngeni ku fana ni njhanje lomu matini komesa diovu i part sinumari i kresi xagafa diseri kumbe yi chikala yi giwaku mina ndzi tswaliwa laka wun'anga a swi kona ndhawu leswi
3: muthu u kanelikhu muthu ka hobyi muthu ka hobyi ndiro yi kha byi hobyi muthu khara tipo he muhina ni hina yi festa na kuyato hohobya mani manani hi nga
2: songa nada swi kona ndhawu leswi leswi ya podiva swi maha para ku a ku sujara vutomi ka vanhu vo sujara vutomi ka vanhu a ku fana ni sweswi ndzi nga byi vulavula laha nompodi swi mahanyelo ya hina vanhu u zonda mutswali wa wena ku hi para ku hi yena ndzilo yakwe mutswali a nga swi koti ku loya
3: wun'wa woloyo
2: nada ku hava kuhava so si intendi ki papa te huma koisa algo asinyasinyasinsi senta se mbaxo tshama ni hasi papa hi ba tihlolo a hi fambi hi zwisa vi ku na ni leswi tihlolo ti ta tixitumunyara pareke swi ya marhambu ma ta khoma ku i swi ku a nga swi khoma papa yi wa n'wina tivani ku hi para ku swi humisa ku yini swi leswiya zona ke para ku vi swi hlayisa vanhu ke kumesa ku yini pareke a vesi leswiya loko swimbalelo hi prazo lo ma nga swi kuma ku papa yi wa wena pudi swi swi kota ku pfuka laha kaya ka n'wina va ka mani kani hazana swa swi kota ku pfuka swilo leswiya hi ku a swa ha hlayisiwi lomu swi ta ku yi kona swa vilela akilo liya kontesa majentawu akilo leswiya swi kumeka ku vona va ka mani a va tshame hasi
3: kedzo haku simama abonya mitumi yatu nya maburu kanga hinga beni hi weta ku hibehelola solo apa ekimbela ni ka sinyuloyi uloyi ka susenga mekusunga medzwako akava madali kulandra babi afos chapeu uloyi khulisinisini umwalo usunga medzana ahulu uloyi umwalo ku umwalo ule a hongola ku munyanyanga aya ningwa machafura nyokari nyapano ukuye muhunu epro upheguloya nani aba babi Kazimiro Jeremias wa moyo kasinya nyamukongeli akwetaka sikuta ninga liunela imaila nokuwa shunipu nyava madale babi Kazimiro ungukhodo kukuwe vathu vale va tsanisako va khongolo vawe va tutumisako va khongolo vawe va vadika ku nyamba hodza khuvali nya ku kava hongoli tsetseni kava mutu nungunguru mwendo saye
4: ah ibongile uininga ikadi yeyi nya ku dundrugisana kuma vanyelo nya yade mafuni nikubonga gamba nyirani dego tefanga bagane mama yotilia otilia ne ku madala uphe ku 60 anje ntange ngidalana nene ja ngina ne 66 anje ntam ina kene abo atsanisako babeleki bawe sidalana wakoko bakona vatu nyagu vanya mafuno mum iso sagu yelana nye mavanyelo yakone moyo ne moyo yaketu vatsetseni kuyinane wahongwa tsetseni waya hevuzwa de facto mavanyelo nyayad evangeli liharadzo evangeli watumayela evangelho apo evangelho vanya ku evangelho unakahwinzo nyilivengo unakahwinzo nyilidiwo unakahwinzo nyisatsa vusesi nyakuvive sambani sako vato igambe vale vasihongori kutsetsini mas vamana kuvanya ku hengile ndani nyakilongo puri gambe vasigiri si nyamba sade ambasade kuginani porque unavego muteto vagilongo tuno vovo que tu mavanyeli yatu kaya vatsavu vovo vamalandrisela kwa dejinya wanana wawe kala kudanda nokwavo poli vasikiri ese porisi kena enkanyina kena ina o kanyina kena manya kena kutala kwa konya vali vasikiri kukuviva kavakhungulu vavo vagulaya ngudzu ngudzu kuigreja. Kuigreja. Porque kuigreja yo mu evangelio kutumaira evangelio kudzidimingu kumamba matsivu mas ngudzu ngudzu kudzidimingu para eto va cristão zomo yo mitawa e tomar algo base para o que dizer a mavanheiro nyavato por nyaga ne kukumisao da família por exemplo mavanheiro mamuni nyamapango e yo me kumisao nyakaridade ku tavelero hinani vota kugira para goya passezera ura amugago ura dwarago ura avanya kuyenga sidzikodziko yo mukomissão ilinyago nya esperança consolação e esperança vale vangora gwagira milombero gavale vatsanisa vadwalago vakhala kuvenga vakusidalana então satsavuse saku passezera kinani evangelho evangelho kinani liharadzo ukutsedzera liharadzo
3: no kids ngibonga ba malitova ya babe Casimiro Jeremias na kuninga kukhuye kutengu nyawungi nyavali nyaku vangutsanisa vakhongolo vavo vapapai vavo kuvali nyakukhava muti nungunguru kukhai malitova ya babe Jeremias uomba muti nungunguru kunanga tsuka nawo dzituku papai wako muto abweta kusaitswa kamukwani
4: sini kilisine lolo porque nungunguru kuipapai nyapele wawatsavo wetu papai wa papai, papai wa vovo, papai wa janana, papai wa nyamai, papai wa papai wa inta yago mutava papai ul. Então ita revuzwa kuigamba kasi eni eni nungunguru kwesi ngugira muti ngamfananisi wangu. Atakui gamuti yoyo amuninga kamitsiva yeye makatekwa ya nyakuresi nyakuvereje. Então vaimbelani kasi uyana duka kwavu kwako. Janana yago u janana ye yina ku ran papai nga ini então ki tau yiri u igini nga ka nungunguru ina ki tave ina ki ningi ni ka papai yo yo mafuni yo então yaku isimama karate
3: babi mama otilia kapunya mitengo nya dzinomero dza kona vangani vamadali vavanya ku umunya dzi centro dzili nyako tembesi kuvanya kwa madale
0: bo ndzibongile kwata ndzi nga holile ku hina ni cinco wa macentro ka madistrict yalawa ndzi nga ma holile ka vilakulu amasinga hina ni mambirhi murombeni hina ni yin'we ka manyiki ku nga wun'weni hina ni yin'we kambe and amacentro wo tlhela ya cinco hina ni oitenta e dois wa vamadala va vanhu va hombe and heya ku kuma ku kwalaha ka oitenta e dois lawa sesenta i yun wa vona a sesenta i yuma wa vona vanhu lava va vasati and a vinti yun va vavanuna leswi swi vulaku swa ku a tixanisa ta tinyingi hi tikuma ka vamamani ava mamani hi vona va sunguliwaku va xungetiwaku hi ntamu ku a leswiya swa ku biha swohle endhawu hi vona va nyenyiwaku hi ntamu lomu ka tixaka endhawu hi vona hi nga navo hi ku tala ka vona ka macentro ya hina
3: vangumaneka va linya ku ya ku pinda xikhati va bwelela va mi vetedze va veta ku dzeka valungu vavo ku dzeka vamadale vavo kalandangani asili usirono pa resgate
0: bo akuya hi ku hi lavetela vona zva kala kwata ndzi nga wulile ku antirho wa hina hina sempre hina ni a politika leyaku nopodi hi ku yini hi institutionalizara vanhu hi ku a laha ngangwini hi kona ku nga ni yini hi kona ku nga ni hi kumaku a matimu ya ku hanya hi kona hi kumaku a minawu hi kona hi kumaku a ntumbunuku wa mahanyela laha ka lexaka andaw hina hi valorizara ngopfu yini ali a munhu ku a vi laha ka lexaka ya yena hi valorizara munhu ku a vi yini a vi ni maxaka ya yena ku nga familia ya yena andaw vo tlhela va nghenaku loko va nghena hi rhanga hi ku yini hi ku bulisana na vona hi tiva swa ku xigelo muni xi nga masuka kaya andaw loko a hi byela xigelo hina komu va teke niku hi ta famba kaya ka yena hi ya bulisana hi layelana ni maxaka lava ya yena lava kani vazukulu kani i vana na va yena lava va nga mu jungela madala gaya azo akwata a mun'wanyana hi ko yi hlongoliwa maxi hi tratament va mu nyikaka laha kaya o za ku yini a karala suka laha kaya ndawu hi ya bulisana na vona ja hi ku yini hi va layetela hi gama hi va tlhelisa a va madala lomu ka lixaka ya vona lomu mingangweni ya vona hina ndzi la ku vula leswaku laha ku sunguleni ndzi vula leswaku ku na ni nawu wu tirhaka lomu Mosambiki hi ku ta wu ta vhikela a timfanelo ta vanhu va hombe ku nga leyi 3/2014 di 5 de fevereiro a leyi leyi yi tile ku nga nawu yi ta yi ta nyika nawu yi hi byela leswaku ku lava ku hi hanyisa ku yini ni vanhu va hombe and wena munhu ndzi wena u kala ku u nga landzi leswi swi nga laha nawini u kala ku nga hloniphi a munhu wa hombe u tshama u mu violara ku nga swi leswaku u mu jungela u mu byetela leswaku muloyi u abadyo u nga mu hlayisi u mu tsika ni ndlala wena u nga ni ntamu wa pra ku tirha kwa madalaga hi wule leswaku a nga hi na ntamu xa wa ku tirha and wena xa u nga ni ntamu wa ku tirha u mu tsika ni ndlala abadyo u nga mu yisi xipitali and laha ka nawu lowu ku na ni ntsayiso ka vanhu lava va kalaka va nga mahini va nga hlayisi a maxaka ya vona lava vanhu va hombe and va tsayisiwa hi nawu eso hina kani lomu mugangeni ka mina ndzi na ni madala wa vizinyo a bandona ribu hi vana va yena o ndza swi vona swaku a nga hlayisiwi madala gaya maxana ni vanana van'wanyana va famba hi mimovha va ni maxa a va swi koti ku ya va ya ku gichile mama a va swi koti ku va ku mama hi leyi kilo ya sikiri a va swi koti ku mama hi lo hi lo hi leyi ya roxi kilo ya roxi u beka uga endawu mina ndzi swi vonaka ndzi nga famba ndzi ya denunciara mara a mufumo wu fela ku yini a ku landzelela a n'wana na gaya wu mu responsabilizara a mandhawu ya ku hi denunciara ku na ni amagabinete de attendement wa family ya xivictimage de violence ku na ni amaxikwadra ku na ni maprokuradoria mandhawu lawa ya ku hi famba hi ya ku yini hi ya hi ya wula porke lini ya ku tirha nawu prokuradoria va tirhisa nawu ndhawu hi ta famba yi ta hi ya khomiwa leyi u ta fela ku yini a ku tsayisiwa wena wena n'wana na ndzi wena u zukulu ndzi wena u kalaka ku hlayisa a madala wa wena ndhawu leswi hi laha ku kombela ka votlhe va hiziwaka ka malowu ku loko kwa hi ni madala va muti vaku a kala ku a nga hlayisiwa a hluphekaka majina hi ni maxaka va wa tshinile ka mandhawu lawa hi nga ma vula para va ya va ya va yi report-a mhaka leyi
3: kids na hisi mama babixapewu a vanya wu weti ku va madalinya vangi apa kusikara byi swonaku va ku sunga mebyo pani va nguloya i babixapewu wa ri khuwe wuloyi wumwalo khulisinisini wuloyi wumwalo ahulo dzinyanga dzedzedzi maneka kuna dzi sunga medza na dzikanelo kidzo manimani ana khui akulo yako vakusiona karini soso saku saku sojireka karini kuwa muthu apemisa basu khui papa yakukhuya kulo yako mama yakukhuya kulo yako khandi uloyi khulisini wumanwa kuvale khandi giloko yimanwa kuvale yinani va kuveta tsapao dzinyanga dzedzi basi
5: bungile
3: uloyi wumwalo
5: hi ti kotsi hu tlhela hi ndzhaku kuvana hi tlhela hi ndzhaku hi ti vona lavaya a wuloyi le ku le ku hi giveka ku nga lowuloyi vu kala va nga zwani a va zwani a ku kala va nga zwani swa kometela michumu ya yinyingi nguvu uona a ti tshomba ta wena ti lahlekela hi ku kala mu nga zonani ni vatswali va wena a mutswali wa wena a nga swi koti ku mahanoyi a mutswali wa wena a nga swi koti ku daya wena a ta ku daya ku i la ku wuyeliwa hi yini so laha ya vona hi nga ha swi teka khotsi loko van'wana va wulawula va ku a mutswali wakwe hi yena mahaku a nga tshameni wasati kumbe wa ndzi kuma mamani wakwe hi yena mahaku a nga tshameni wasati leswi swi vulavula swa vanhu a munhu a swi teka a famba ya tihlolweni a ku mina ndzi ganye hi nga wutisaku i mamani wa mina ke kasi ri akela fazi a ndzi tekisati vi
1: tanimani dzinjombo
5: a ndzi kumi a tshomba a ndzi mahi chumu vi a ku bitihlola ku tihwa akela pisowa ta xesasi difome
1: ukurandeyo
5: a na ni ndlala a lava kuga
1: anyangayilava
5: kuga hina hi tira vanhu hi swikarhato swa vona maxi i ta ya khoma leswi a taku nazwo munhu gaya maxi hi direti ya tihlolo a munhu a nga loyi sopodtera azari nusowukorpo prikura la azari purkekite azari a maurankorko xiseu xifamiliyari maxaka ya wena ke ma nga ni xiviti na wena ke maxi na ku ni xiviti lexexo ximhaku yini ximhaku khata wona u nga kumi chumu u nga mayi chumu hi ku kala va nga ziwani
1: hayi sithelwa ke somsithelwa
5: muto brigade
1: sithelwa umunya nyajivili
5: muto brigade eu vou responder diretamente como é meu assunto de trabalho é meu trabalho responde eu aqui sentado como presidente provincial da Metram não
1: simar sithelwa
5: curamos a medicina tradicional para que aquilo ali desapareça aquilo é uma infecção no corpo que diz respeito a afastar o bem-estar do seu corpo, ficar uma doença. Mas ele já tirou o reticinho a base. Logo, mas não é o chichelo. Quer dizer, é procurar, não é?
1: Quer dizer, babi, chapéu, vem aqui, se, não diz 10 horas e 59 minutos. De cá, tem que se ir do Rolangudo, a ver em Guimbana, já tinha o racho, em tudo que nem... na vega limbitsiko hikozo kutabula hingo ema apa abunye mabuli atidiri basi ba nyi babe Casimir Jeremias babe Afonso Chapeu nyi mama ye Otilia Spons hingo ket hingo vega mahungu mata kutsinza maputo internacional.

0: nanzi karateka nguvo.
1: Mhm, chiviti. Yeah.
0: Wa famba rezelekela ku papa iwa wena ani chiviti, za honzoka za asika ku landza chiviti chayo papa iwa loya.
1: Mhm. A mvisha ku atabula na we papa i ukhongovanyekile zwine zwinga ndzinga goha. Bas umudzwela ku hila hani la hani la.
0: Ndzi mudzwela ku ngalonwananga. Ekile zwitisa ku zwona tolo ku sekekana ku ndzi ku makalile. A za hi zwona nyamukho hanya ku hi zwona. Zwi suka kwihi? U ndzi chepete hi loko zwi sukela kwihi?
1: U phefemula khwatsi.
0: Ndzi phefemula khwatsi pela ta kota ku kuma makateko.
1: Ya.
0: Mazi loko ndzi tshama ndzi bindzile a ta kateka n'wana lweyi.
1: Nada. Anga kateki.
0: Mazi va gama jikango ve holoya. Hi zwona ndza u loyile ge u ya kwa ya dikuma hi ku. Ni chiviti cha papayi.
1: Mhm.
0: I'm going to go to the house. Baba
2: chukwana munga beki chiviti basi
0: ahiye kibadala zoma hekuza kuyave ni chiviti baba abino kukowa wena uzwona futhi kungalo futhi dzosha miseka mazizane zvindi wavanana
1: yeah
2: uva vitana kutatsama vadzwera
0: sine kuvumela kambe pra kuzavata vatakubekala ka wena badala dzi wena
1: ve hina kama
0: Oh,
1: Maheme. Hingari ningela munhu wa vanhu Maheme.
0: Ndzi sangula ku rungulela vanhu hi kongwana hi gamela ka ka mungwambe mina ndza avuka mina Maheme a va vuke na vona.
1: Yeah.
0: Ndzi ndza rungula va ka Maheme vonke va nga le ka manyika a va vuke na vona mina ndza avuka.
1: Mhm.
0: Ni va ka Ndzi bongeni.
1: Basi a ngene kwasi ka pandi mu jekene.
0: Ndzi bongeni madam.
1: Ciao.
0: Yeah. Let's go.

0: mingisa rom fokani ke tumingisa radom sambeki alo ngulo sau ba kumani hai.
1: Siwide kwa bel kumalaisa.
0: Baba bel umalaisa ki bebenlo.
1: Ya, gorele tamu ku bebe ni pranya jengwe.
0: Kaso wohongo moko kanene.
1: Eh ne, ukati wako hongola department za zanini.
0: Ah, kaso ngo zanini. Kapi kapi lol.
1: Ah, pro kaze ngwedo sana nza tibasi kuna ifufuta na ikamuka na ifufuta na ikamuka.
0: Ah, nza zimakateko.
1: Ah, kizo, kana iniyo kuja kuvulo dipo ina hiki tamu huno, hago yeria hiki wana maikea.
0: Ah, ina hiki sagwadi kwa dopa wa zimbeu.
1: Sopa imefarinya olu, tepunya migongo.
0: Kizo. Ja, wana karini tula wa madali, mungu banya kwa diyo, munguli...
1: Epa, mungu banya kwa di, ni omu gagurupu ya udali. Kulu janya na nima 65 wano.
0: Eya, maanga ruja
1: hama. Ni omu gagurupu ya madali, kukiria nini kusayusa kisa, anasi esi sebu kisi iti ngloya basi. Maja hapa, mangwe ulo ijilo, wako hindi jezela.
0: Wajive jezela.
1: Kukwe fulani yangu nyilo oya, wako ongwa zisoltunu, wako ya mana kamurunga hindi jezea.
0: Ya.
1: Ya, so sima hindi jezu, ya tu zipopunyaku zini zipia domba fubi, tepu hindi jezago, tau zago ema hizu kufrenti, zipangi isa silu regirago. Ya.
0: Ya, he baba. Uge lakara tu, nyukuga eni hingo nyakamba. Kiri nyabata ku tumutunu wangu nyikapfumi ota wangu uzu. Nyihongo kanganga nyafa nyituma nyiho sosokari nyitaba tutu kama sinyirita nyikapfumi thawa and down de repente epa nyungu vanya kwadu vali za pau fumu sungimbya kwadu sapate puspe kujika gani sungu veza uridarengu ndangani mule sana sungufa sungudwala sungamwazi njombo Valongo wakuga wakimbe wa sipweta pwane epa, papaya wanu kenge mba sipweta, angakamba, kama nimaniani, pada uwega si aganya, wadugele, sigiri dikamu. Ja, lolo, sana sako, soto napa, soto kira napa nyinginani ini?
1: Maingige, dunumagane leru yawe, kupaka uwogo loye, mazi isoso, kujigale, taba kongolo watu, taba sika nilipa uluhi. Lipo mapina pina, kudia pina mirende, ya kupara utamana gani zimbe uga, niku ganya nye jinani. Kaba gani lipo, davasika nilipo uluhi. Lipo mapina pina, kudia pweta mirende, uya kupara kuto ganya. Utaganya kamu kusi, mapubu ya lunga ya ningwa, mapubu matagu tumela.
0: Ija mapubu ya lima kubahatepu, mapataku lipo.
1: Kwa diku, makubahatepu, makubataku belela, kuka uhiditaje kwa kufurani, para hitatu masaku hika, musuone esi, singa dujelela gana.
0: Javali, watahengula mapubu yayo, wana panu uloe?
1: Maregiru ya wana regiru sakura atipaka agoloe, porque siri, sa mapubu siri, saku tatangisa uwe, agunarizinyanga bajira na ukuta chaina, saku tangisa uwe pako, primera na modu oyu, então se na moda já se anda a segueta hoje já sabe quando está o primeiro que pode ocupar se quando está já isso anda a segueta já com one
0: mas quando está com ano hoje monyo já o pele diga o
1: oh ainda quando o avô porque vamos correr o monyo não tem muito analombele liga no mundo porque muito no mundo bíblia curti ana ninguém viu a gente ninguém vê o vacarinha o vaniguaie
0: já estou em baixita disse
1: Ja siri unga ningwa siri huku, siri ugwana nana. Polisi sitaku jiri ya mangu.
0: Ya. Hengu bonga babi, lusa zia walo ngu bago yoyo, jibibi.
1: Opa, kuhigulani kulusa zia mwanga zua ngu ameli ya saunu. Nilusa zia sana nasangu. Nilusa zia wa manazulia, nyiko na waba. Nilose zela wa tabu wa ingisi, au wangatula radi msambiki, nyingubali ofezela wa tabu.
0: Nivashuwe gina, nimada?
1: Epa, nivashuwe la litiguli eli, nipuli presidente angaweka sila yelu, kujove, saisani di biblioteka za minya kufanyi, aguwa madale.
0: Kids.
1: Kulumuna mana kufanyi, nyaku pinduje, ya? Litolo ninguli bonga nguzugu, wana li kapitar di jove wa kala naru, kukagane duku, unuwe.
0: Wangwa yoyo. Wangwa
1: la nu yoyo kagugumba. Unaranwa nuwe kusana na sago.
0: Panguloi.
1: Jadi chukwana kumutu. Isiwe kangu intuka msoso.
0: kidzo
1: hongola kawi muno pfumanga heko mu mafuni atsapo khapo ina kumana kurula
0: ah tsukwane khone khone neti amapiapia
1: lisine lisine upiapia unawe na wakudokorela silunga mbaningwa kuna simane
0: ya
1: tiyo igera ku mutangwa gera api na mapiapia
0: lesa gara dzundangane sha
1: mhm
0: ta bonga madadzo vanya kwadi yo
1: Bongidi tutumeleni kwa nimwa kuduwa kubwa bunungu rana mukate kisimu kwa kwa ni magaya.
0: Ngubonga madaa chao chao.
1: Bongidi.

0: O men ki se fokani hiro si de?
1: Luhide.
0: Luhide, yo bwani menu kuhayi?
1: O bwola ni shuduri yao kukipande ya tofu.
0: O, babi shuduri yao, uji karini yo tofu yoi?
1: Ani, nga rupo, yo mpo wardu kamo ya niyo, perivali niyo sumani na sivizidu.
0: Bawa, pota uzega ba, sina sivizidu. Adika munga na tuma wa honga zega basi.
1: Kwa digo.
0: Okizo. Muhundu kasi kankaita wakina obora nina paduwa na hungu jama hungu. Muhundu siku nya wa madari watu. Mirai munu mimeka wakasu kwa za kuwe singa hegi se sinya ku watu wapia. Wasonga wabili kivawe.
1: Ene kodi nga regara karatu kene. Uroi umaru.
0: Yeah.
1: Ungwana ungutuka zvese zvorade.
0: Mhm.
1: Zana woladu uyalora fulani na kugoro na kutera.
0: Mhm.
1: Zana regera kepigana umuro dzebera zva.
0: Mhm.
1: Umuyele kuye asheni kulorinda kukunda kunyoroya.
0: Mhm.
1: Majina rikusile kandiri kuroya.
0: Yeah.
1: Mahenge yevya ko azvese kudundura mutu.
0: Mhm.
1: Ya, uya regera kungumulo yo mulo tena.
0: Yeah. Tau botega kuve himaneka hina kupanya kuupana na kwadi. Ikasikwa za kusana mama dara vaitsia mira wenye adi nao.
1: Ee dusasobe.
0: Kizunga rosize vathu vana papa iko dza kuvinda.
1: Ah, ene nyore sedea vahanu vangu vavani.
0: Mhm.
1: Yere sedea mariere.
0: Alô? Katsi tsutu mugi mwingi sanga hifone ngutumba kini abanga ni kera tona uyo. Alô mwingi silo side.
2: 89.9
0: Masinga.
2: Masinga.
0: Ngakani kapeka pa masinga ni yoyo.
2: Ah, kapeka ape bari sura mogo sunza jana maja kapeka.
0: Yesu kamuyi.
2: Ya kutepo.
0: Na yuko fesa fesa.
2: Na iwaya nini nipogwa nyana maji. Yuko noleza kubuku Hongora.
0: Gagane, mungu vinu sakarini tulira muhununya watu wa Kongoro, wa madare wa ati yoyo.
2: Ah, etu mungu vinu sakwadi kanga masiku ya tavu ku. Enu yuko romo kwenu. Mungu kara kukudisa hambi jana ana kutaku. Mungu nisiku na gina.
0: Ya.
2: Singo kala nguzo mazi kurati ene dzinaka ndikutsike ndiyau
0: yeah
2: ya dui dos
0: ja
2: vari vakuroma kusidadi vakuprasa izi vakuvenga neprasa khatalo zvechina ku bazito kupana ipete tiri khare ndi tsukura muhono
0: ngona kararo
2: mazi eti ndikudziti kere muhono tsuna kana ndi tsuna yetu vamadhara oya nenye hongo yoyo
0: ngutsuka uninga mirayo ka sanana ka vathu vapi ka sukwa dza kuvani varishpeta ari vanenge kithava vamadhara
2: Ben, kuninga hengu ninga maisungu karazi. Prike ne, nyukurano kwa madala pedu. Sungu karazi, prike, kwa kumuembe ya. Prike, jana na kituwa ni, wakane kutafira kila vovore, chupeta. Asu tume umuna kui, mutu na kukumbe, patikamente umano, mwaru valu uri. Ida muona kuchidu, mwaru valu uri. Maisosu, saku giga etu wa Kongoro. Saku giga etu wa Kongoro. Prike, niku kodwa ke, niku tuka niwana sidarana. Na watu wanga gugerea, umuna kufangi.
0: Yeah.
2: Tungu fanyi soko wali sidara na si. Tungu ningwa za brasa, tungu ningwa ginanda. Mazika tunja etu. Tungu hamba na nguzu ni yesu. Purike, mutu babinesu, uliwelewa, uniwa kupa, unatumaraji. Ujete ukatijiswa. Purisunga vofa ziyo na kutatumaraji. Ja, nabangiru wanasu, nye kututumeku, uwana nongu wangu ule, ako nani itati na ikongolo. Ucheni kuya anjiragu.
0: Ngona kara.
2: O nyisi lugere, imagine we ben for that.
0: Mhm.
2: Ni we ben for that. Kuje ngona ne kuhunga ndanga, kuhupa kuhunga ndanga.
0: Mhm.
2: Kuhungi ndanga kutsitsi.
0: Mhm.
2: Aye, wate kanyanga itarini, itahunga ndanga.
0: Yeah.
2: Tiri sina ni prazo sile.
0: Mhm. Majukuyu hunga para ina.
2: Ku kutava mapuvu ya namba ya.
0: Mhm. Vomba yu hunga ugira igire gawo.
2: Ah, ina kani panga ndaka yawo. Neu.
0: Los zeva te va dai vin.
3: Mas kanise sta ustagira su mi da con selemisa nanga.
2: Ki soma zikota kusilandi sepi kuli yadere sawani kandi. Sita tuma.
3: Javale.
2: Abari 4-1 ngai ringwa 4-1. Umeno usuzeka utubereza kuti hey jani zotumisi zasheke.
3: Eto hengute.
2: Wamba sibereza sinengera chikarazo.
3: Ja hengute vale dzimizindangana ku akufamuna wakoni mwa amara bayakwalala kuti usamu.
2: Ina kifika mutsisigani yako soso.
3: Kavanga nga dzindanga.
2: Kavanga nga ndanga.
3: Mashani kwari umbo usihungi para simaneki ndi problema zoti.
2: Ya gaite ifanya kuti dad. Poti isihungi ndanga pika dembu tsuna zoso.
0: Ento
2: gaite zai tuvambe pika gilanzi hakudanda naje.
0: Ya. Ento se oporumba ihunga.
2: Enyato kuninga example yakaya kwati. Enyako tikeni. Idandina yiteke kungu pasa. Dina langu na kitonga eni keni mwandu.
0: Ya.
2: Maji orinya ziri ya sana na sangu papi wangu bombo ungari mali na yoy na mapumu na bayadu yoy maji eni zae eni kutuluka kina tradisa unyangu yini katandaki
0: ya asa losu zewa tubana kwa njikadjako na kijikajoko za johongo
2: ya nyangu losu zewa tubana mwena nukono mwena matadoru nyo losu ze abeli akono mwena malais kwa stoti lakeni maringula Ya, ni watapu wa ingisitu wa radimu sambiki. Chau, chau.
0: Chau.

0: Wengisi wa rando msambiki, ahi mwole kitu musama mana mfona. Ahuluji katini ichi nga katega. Mitume kitu wanga kini nga mwongo vayani.
1: Mitumika singari romanzi nika Antoni Kumbane.
0: Nelson Francisco.
1: Na kitu minuri tsiku hina wana gambi.
0: Kala yoi kitu chao chao.

0: Natal, kumweko ni tate Jose Manguel. Atenu inyambani, rambia watu tate Manuel Mateus, Samuel Mateus, di dota diwa henga di ramba. Hila kunga zivaka di dota diwa datu, 4 wa otubro. Akhlamusela njani kachitsungu cha dituku datu da Mosambiki?
1: Tosangula kubonga nungungulu kungaya naya kuhanyika kuwa utumi ni uvikele kwa hina vanu kukwe misaveni acha umbe nukubonga nyamuki alinsi nga laharadu Mosambiki kasuku zinyika maonela ya mina shungetane hikwatru de utubri kunga siku gako kunga boyo wa akurula lumuti kuni gaina hikwatru de utubri shula kuyin shula kwenye siku legi ava Mosambikanu vontle vaka kuma lwenlwe ya kumina ntama ya seta angisa lir lwenlwe ya kuzita angisa lir nta uvanga zvona kunada akuwena ufamba senu mina zifamba senu kui hunkle ni vamo sabikana afrita kisi nta uva kumana vaboha achufumila nchaku wanteji kuwe nukurula lumu tikuwe nikahina ili rula kukamise lako akwatu li utubra leyo lezo ka lembe gamino senchi nofenta idosh
0: ina ditikudiwa waduwana didi ndibindu ngoto.
1: Ya, asikuleke kwa dutu kumzigona na gini chifunu cha hundu nguvu lumu kahina vano. Hiku yinu chigecha kunga nyano. Hiwakari ashwese hinga losani kwazi, hinga sakilani kwazi, hinga hanyi kwazi. Tuma tutsuma yiku chavalui, chavalua nukweni. Hunkeni hiwa waka makaji wa munu, wa hitualu wako amundu uwe. Makuru kwa dutu bile, kapa kunga chasinaru wako hula lumu tukene kahina. Ja, mana manyane na mana manyane mina manyane nuluya uno na manyane ntau ja vazwanile vakuba kunga na lezvo kazvishanisa ngai zvikonga zviveka utsamu game kase okay na vanhu hitira kuhanya kakunene hikukisa tikugahina hikukisa avanhu vahina hikuma binzulu waunene
0: ngotona ina kai mhunu hepala muka kurula hambelo kodini sikarato sokari kambi kurula ka humwa mulitukoni inchani chifana kugondeswa ka vathu vapya mhunu ndana kuve kurula kwa kuchisimama na kudihu
1: akutsika ka vanhu vatsva ka hina hukhini hifanekele kukuma achikhau xa utomi xingetani para kukase kukurula kusima kuve kona i para kunzi kuyini ke xo sangula titivi wena ha wece for example mina zi tiva kunga ni teki ndzi ve ni kurula ko sangula kuyi lomu mbileni ya mina ni laha mutini ka mina sati wa mina ni vana va mina enta ku ve ni kurula laha mutini ka mina hi kona a vanhu lava laka ka mina vuswiti wa kona a muakelani wa mina na yena wa swi lava ku hanga swa swinene loko mina ni muakani wa mina kutani vaakelani va hina hi tirhisa kurula ka hi tirhisa lerandzu ya yinene hi tirhisa ku hanya ka kunene hi tirhisa kurula enta gontlha tiku ni gonawo gitama kunganyana afinal de conta akurula kunene apaji yinene ki ku hava tikugagimwe ga misava leyi gitaka kuma nhluvuko loko yi nga kumani ni kurula swi swisangula
0: ngutona miranda hi la ku dziva kambe ka mapartido ya wa makuhu ha wachitichini nga tikumbisa tona ni kuna ni partido frelimo ni mdm tata muzexi umwendo hengeleta ku partido frelimo nga hlamusela anu kota partido kota ntshangano wuwa i ncani ciwa mutaku na muchima hambela ndani ka kuve ku rula kuwa hi likona ku taku na ku chioneka amwamudi tikoni
2: ile kutumala kama mene nga dizi cha hombe chichilaveka ako kulaveka kukhata kuve ni mpatana ka vana na va Mosambiki hi leka ku gumulelana hi leka ku susumetelana hi leka ku lumbetana mwana ni mwanyani kota mwana na wa Mosambiki eti dziva to fanelo yangu kota Mosambikano ni fanele ku ni khukha ni ema ni wona to ni fanele ku ni chumaha cha ni fanele ku ni veka maonelo muni aya mafanele ku mavuna ditiko ngucho chilaveka ko ngutu ka vatha iku majove va vasikati ni vavamna veti dziva to ditiku dia hambi loko va chigonda vema na sigondo sa ku ya masoni fanelo yawe nguya ku velwa ni ku hlukisa ditiko da Msambiki ve vona timhaka ta vulimi ve vona timhaka ta vuaki ngusisi laveka ku ku ditikoni loko hi singani vulimi hambi hi coma hakachani.

0: ka bonantsile monya e yo
1: bongile tata mangwele ano kota mdm inchani chwa mahako kasi kuphaya ku rola kuwa kutsema makovena kudiho
2: nabonga kambe bon nitiyengisela tate hawati angati okomba dona na themba lito joti so je ungajeveka ku kadi banza de dafreli mo inchani chime mahako para kuphaya ku rola khaya chi hlamulango hati la veka kongona acha mude tanga hlamula dona manje khaya omba to vona ngadi banza vamahajani kasi athu komodi banza da mdm imahato tshelele kubolani vathu stiti laveka ko prati todi tiko divane ku rula ku kusigwetiko chokhada hi fanele ku hipfana mutungutu imfumo ne chitsungu imfumo utiziva tifanele ta chitsungu ni chona chitsungu chihlonipha imfumo kambe tshangana ni sikarato ngutu kati mhakati ya ntatimbidi loko chitsungu chedeni sikhalo sokari kuhlamula ka mfumo kunga kati nzila tatinene ni nga darama example ni chitaka mazwe ya tati angati wa mumba wona yo kula kuseketela udimi vathu vachigonda vatizi vatito achichingohlukisa ditiko udimi manje okay ani ni ndimi na tilava kuhlukisa ditiko ngudimi wa mina ngusichani sisilaveka kuti tonivhunetela udimi wa mina kumbe imfumo nguchiti hitiuma hako parato udimi wa mina wena ya masoni nguhawa hitsangana kukona ni sikarato ke inkuhambeni chowani di projeto dokari diani kunado manzani nichilava sivuno tito imfumo unahivuna usikoti kuhivuna ningadara example concrete ya kunkwe ya programa ya Fidel noe Fidel iku makungu ya wamfumo manga mamaha para kuvunetela kuhlukisa litiko datu da Musambiki amua provincia de Gaza vaombile tito maprojeto ya anu manga tuke mangenisa timhakata udimi se loko hichila kuhlukisa litiko nku haka udimi kuve maprojeto ya wamfumo mama dezenyara kutito ina kuhlukisa litiko nguona ngu hawa ka udimi ngatia nitu ngapalo haka constitution da republika kuna wana dipoku da mitina da milayo ya litiko datu da Musambiki isidi lundesi tingama hisa kucha nitu hichlukisa litiko entao atuko mudibanza da mdm kuna vera katu ingu chotele chitsungu chizivati fanero tachona chitsumula chiti lundesa kambe ni wona mfumo usivaletele tifanelo ta chitsungu kumbe kutsimbisela ngumama helo ya wona ma va sitikaratiseli tito chitsungu chingava ni maseso tanto ka informasao ekupfa mahungu ya ditiko ni tifanelo ekumadiretus ati tilaveka kuti to hi hotsetu hi chipatana mwani ni mwani nguhawani akota konkona ama hachokari tikodatu da Musambiki lingahluka ntao kuti athu libanza da mdm ligundisa kuti ona chitsungu to hekhanhlekeni hi lwela ditiko diya ikuti tiko datu kusivini uwati pfakwe diyene kunyane vamwanyani singa vanyane vasitividi vanyane va ditiko umwani ni mwani iku mwanana wa ditiko da Musambiki afanele kuma hachokari tito ditiko datu da Musambiki dinako ya masoni manje hichi lwangutu ngutu ni ushambaje ukuhutsimba kokuhluka kalitiko da Musambiki ngochiyanchi mahela ako tito litikudisihluke ngochikuluveta ushambaje ushambaje mbahombe ngutu tatinene tikonda tuda Musambiki otselele makhalo kungani hako kusingani ushambaje so tichimahesetu hingesi koti kuhikuka ya masoni ne hingesi koti kuvani kurula kokulavekako kalitiko da tuda Musambiki
1: ngotona ibonge de Miranda kunkonyana hina ku tsumetera dichi kanikuwa na hichinga chibobwata ngutiwa tifanela kuve tichimahwa endani kakuve kurula endani kuve kuti anzisa mwendo kuanza kati kudatu kuya kuchia masoni mitumuiwa khandi ivireli nchena mapartidu kulaveka chitsungu kulaveka muwe musikolani athu kota mabalani va mahungu hinani tiwatokari fanela kuve chimaha tata Samuel nga khamusela inchano chiwana ku chidifanela kuve chimahwa amwa musikolani amomitini kota vatati kota vathangeli vatagondwa vanana ni simbisi pandi ni sowa ni nchani sifanela kuve chimahwa ndani kakuve hichiveketa kurula kuwa ndani kakuve hichiya masoni ni kuanzisa litikudawu da Musambiki
3: bungile leswi nga vulavula hi vanghana va mina se ka Gaza hi swona mina wo swikwaswo swin'wana na mina wo ndzi tonga engetela ka leswo kota muhanyi wa tiko liga Musambiki.

0: Então, achale sima nguvu nguvu kasiku kurula ka hina ku sima ku ya mahlweni vamakazi va mina a hi tiveni ku tsetselelana ka swihoxo swa hina leswi munhu ni mun'we a chumayela ku kota munghana porque na vanhu lomisaveni a swi tiva ku nga ni munhu ni mun'we i na ni xicaku caku u na ni xigoho caku caku a nga gohaci ku eyi talivhixini mina ndzi wulawula a munghana wa mina a nga swi tivi ku a nga swi tivi ku ndzi wula ku ndzi mu luleka a ku ndzi mu gohela entao a hi tiveni ku tsetselelana xihlovo xa vutomi ngopfu ka siku wa ka ku rhula lomisaveni ka siku wa ka ku rhula lomu tikweni nghenaka Musambiki kasi loko munhu a wona hi nga suki hi swi vhakela kutani hi magezi ya ku le ya ku hambanisa timbilu ta hina entawu hi tiva ku tshamela hansi khwatsi hi bulisana hi kombisana hi tsetselelana hi rivalelana hi laha ku rhula ku susima makuya kwihi ku ya makhweni loko ndzi vula leswo tenge ku sukela laha kaya ka mina sukela laha kaya ka wena swi famba antileni xikolweni a swi vana na teke swi gondzisiwa ku tiva ku nga linyana olya loko munghana wa wena a ku tekela lapi u nga yi ku muba famba ya mu byela ku ya munghana u ni tekela lapi ya mina hi ku yini ke entao ja lava vana lava va ta kona twa kun'wana kasi swi kona ku hina vanhu hi hanya xikan'we loko ndzi pimanisile leswi lomu xikolweni hambi lomu swipitali ke hambi nuka mi mutirhi yin'wani ke loko mutirhi ku loni wa mina katsa munghana wa mina a gwa chokara a yi tiyeni ku angulana eka kunene hi kona a ku rhula ku ta nga andza lomisaveni loko hi nga tivi ku kutisela munghana a ku rhula ka hina talivhixi ku ta hi mahi kwatsi hu ku tsowetela na xiloko hi tiva kun'wana ku tsetselela porque hina vanhu hi va voni hokeni entawu laho hi ta swi tiva ku nga linyano kwalikeri nchumu ntu dzika ndzi goha ka mwana ku dzika talivhixi ndzi mantswa swinene ndzi ka tiku ndzi mu gohela loko ndzi wa ku ndzi kombela rivalelo a munghana wa mina ndzi tsetselela mina u ndzi nga gohela ntu wa kun'wana epa teki ndzi tsetselela lweyi a ndzi kombela ku rivalela lexi xikhawo xa vutomi lexo kasi wa kuni nada teki hi ya hi kulwa a kulwa u to basana tiphanja a kulwa muto lusa muto gweta swa zwinyingi ngopfu leyi ku mu tshama mu bulisana hi la hasi muta chikela la muto kuma kona kona nada ku wanya ka yena teki kuma yisa leswi
1: Ngotana he bongile pa ma sango hina uya keno ka varambi wa vathu mo province ya Gaza hina vela kwa hedzi va ka di banza de mana ka tshulu cha u koma khala kala ku kuduho le tonkhulu le kumwa le tshikonde ka tshulu ya Mosambiki kwa ta di banza da freely muta tinyantsa nguwa he maonelo yanu maila ni lisima la kuvekisa kurula ko hetelela ni mpatano wa vana va ditiko ya Mosambiki kama tsheko ya hoko ka wona
2: chokata lisima la kurula muli lokhen hotsetu hi fanele ku hitidziwa ku hiva mwevo hi fanele ku mapimo a thi tiyona ya mamwevo para tito kodi ni to kare hi khala sa hasi hi kombisana ngu hatla veka ku nkona e chungu chi chinomba to kene hininga lisima ditswe da kurula ditikoni nja hombe cha kuna chopindeche o khalasa hasi chipanana hi kombisana ngu uthu si hi pindaho hi vulela muko para kuza kurula kuwa kutiho kulaveka ku hi wona tambe mahanyelo a ditikoni kwathu ku kasi ditikoni mukwathu hi fane ku hechansa ku kelela jana para kuza kuve hi hanya kwati ditikudi ku chuombomba tate enyambani titokene kulaveka ku hambe muwa swikolwana vana lava na gondiswe kuninga xixonipho vaprofesori va ni mthumu wo dingana ku ve gondisa vanana vedzi va lisima hi le ka to tshelele ti to dzama ku hina kha thunombo ti dixana xa hombe xi chinoda xihela to tsheleti ku leka ku hi womba womba hi kombisana mu mhaka ya hombe hambe hamtini ka mwamnani wa msikati kudi hu titi va phatsa vo khalasa hahatsi ve womba womba se ni tonti ku leka ku khalasa hahatsi hi womba womba hi ninga lisima la ku rula hi ninga lisima lo hlukisa ditiko
1: ngotona tati mangwele dibanza da mdm ngodi ali ngatumbunuka didini makungu ya kula kuvekisa ni kuninga lisima mafumelo ya chidemokrasia kuma kuni mpatano kota diti kuda Musambiki kaiya mbimu mdm atipa na mpatano wa udi humwa ditikoni nikatona kuni kupatana katela nako nita mafumelo kombensena mabulu ya wamangadi machi kupateka kudoto kuwati yelena nitenga wa makungu ya kutumbunuka kadibanza da mdm
3: Bom, bongile ngoto mama Miranda ngochote sochochomba kunene hitumbo no mdeme atumbo nokile para kuheta kumbapatana kuchela no chamfumo wa demokrasi athu rombomba ngupatana ka mfumo wa demokrasi isinga kuombomba duwe ngumatswe kambe nokuma kambe katia niti hanyiswa kotona kungua mpatano uwo ka demokrasia walo ani nditemela tito kungua ka mabulo ya makuho ya ditikodotshelele tito hibula tito hingama hisa kuchani para tito kuhambana kumbe kumbapatana kuwani kuonekaku ka makhalo otshelele kungakuma kasi hationa tito mabulo yawani manga ni mihanzo ya inene kuombo mabulo yawa ma ni maoni madini makungu yo hivukisa ukhalo uwo heno phinda dotshelele titi hihambanyisako hivani kupatana kunene nguchani ni wombisete eke vathu votala mabulo yawa vathu avangalungiswa vadirumilwe tito vana ya homomba titochani kudini usawu kambe kavani vatako vagwelwa ku tito vamaneka mukukuni mabulo pra ku kunatiswa kurula chimwani funsi chiyani chimahako chikarato nguruta tinene ka mahanyelo ya demokrasia nguchia matratamentu makafani maelano ni mabanza mamwani ni mamwanyana ningadara example ngutia 28 ka agosto mdm abetile mapepa tito amahancholo loko achikulungala ditsiku da revolusao ndisiku dia ndinga mahatumbu nuka mdm 28 de agosto de 2008 munisipio ni mapoisa vakhatumela ku mdm atsimbela ngomu anga homba nkona anga kombela kona ku ana tsimbela nkona vachikhavona chitrato cha chitrato chiya cha khata cha Mosambiki tinge koteki kambe loko frelimu adibetile mapepa tikotekile kuwatsimbila nguhi mpatano ukuhoka mahanyelo ongeto umpatano kudini kuhambana ka matratamento ungombiveho ani nitisinavele kupatana kuve kamatswi yathu kambe loko hi chitsimbila musikanekisoni tikusingaho kupatana ni tratamento ya kona idini kuhambanisa entawu so kungo maha mpatano wa unene awungo vuna chitsungu chotshelele loko tratamento idia imweyo kungua kambe kunguni wa momba kukwani vathu votala volumba mabanza mwana tipartido timwanyani vadawa ditsiku majilaku hichilaku sencha chivangelo hichimani ni nthumwa maphoyisa para kukombisa tito wana vathuma para kuheta timhaka tiya tikoteki entawu takarata kuomba tito mpatano wu lavekako ka litiko datu da Mosambiki wuho wuhava ndi lavekako nkona so unauveho loko kunene tifanelo ta hotsetu chitsungu cha Mosambiki tichifana loko kuchita wa lidi banza atamukelwa kufana ni lidi banza ave ni tratamento ya imweyo nkona hinotumela tito mpatano wuho nyimpi nja hombe ngutu tatinene kulwa ni kunavela tito sinagume dotshelele tiya kuho vontade iho manj hitsangana nesikarato ya vava hikuvona mnyasi vafuma kutikoni da Mosambiki hikuvona vathangeli va mfumo wa litiko da Mosambiki ni homba ngutungutu ka partido frelimo porque yona yi ni timfanelo athuma mwani mabanza hi nga ni timfanelo se tichimahesa tiya mpatano wu nge vitwi nguhawani hi navelaku nkona i nyimpi yoneyo hambi ku timala tisibamu manje ni yoneyo i nyimpi ya hombe ngutu tatinene hi tinavela tito hi chiya xipiritani nga ku ni nga womba hi ya mana tito mirende yiho ku tenderwa kuho amuwani provhinsi ya ka gaza sidilo ngutu sa hombe ngutungutu ncho womba ngu xipirita xa hawani provincial de gaza sidilo vamame para ku vaveleka tinge va humesiwa timali wu xambace dwe wu nga tala wu gungundwani dwe wu nga tala wo tshelele makhalo entawu tiseguma to tshelele tiya kurula impatano ungambe hitiseka mutikoni ka Mosambiki
1: ngotona hibongile hinamukela engisetu walawetela kumitumia raji Mosambiki Kenu Gaza yalosa engisetu kumfokani mitsikari
4: halo
1: mitsikari hibulani mani
4: mitsikari journalista Miranda Mabunda mitsikari nyembani tata masango mitsikari sikari tatanyan tabe ni sikari vote ma inga sedi mara domsambik kungu mwomani zidru bans kukela hawa bana mwenu kumbiku postu administrativu di shidengele
1: mwongili tachi zidru nguwa hima wanelo nguwa insengelo wana kadibulu datu nyasu
4: chokata ngubonga na domsambiki niti sile kuwa itawani mabulu ya wa manji nini kukata teka ngutoka hombe pito kutamba kuwa kwa mungu wa kwa hara domsambiki todo povu di Gaza non sta un vire nada basi kutari chilo kwa kato wana domsambiki so fosiona na sadi sheshai ane nomba wana domsambiki kukuno akila malika internet poka jinti akiti non tende internet mashigubu mabalane awole non sabi kutaka kutira kini sa provinsi kwa hara domsambiki non fosiona ea primera kistao mkululeko ina wana upaha ito mkululeko ipinda kwa mbangu mkululeko ati ngani mkululeko magagi iti panda nzebo ngaku ujandi wawo kabu delegado sta morera spisowas ita umbidi atu kambi atu ni vizini watu Tanzania, Malawi, Zambia, etc. Kasi wana vayi vuna kuchani ni kwa tawa vuna Mozambique ipinda ni wani kudia vizigu mchololo kuhami mova ya mitamu ya sibamu ya matikoloji ya manji apena sopra kuhisu wando inaso hata ndeka kuyadwa nika mdelegado provisa hini kama wano kupara kusimu kwa mprovisa hina mbiye padivisi ukiki kuse kuteka majaya nga maona majijima halea ni yara nika mdelegado malwa nisikeleng so nesheka kwa rena nipindi leo doge ane ni sirilimu dertamente ninga wa sirilimu na wa sirilimu dertamente maji firlimu yi dhume tungu si gelenga singa bela haka partidu ya tu si tumisa mainteresu ya sona ahawa kana kata partidu ya tu mugaza ngutungudu hinga para uyangula uchuzo uyangula ishi nwe nosu kamarada nyantani sabi mtu bedu tuwa falani uchuzo uyangula ishi nwe nosu ahawa para uwa nosu kula kumate kasi katu wako ubrigadu kamarada mamule ya chava ate kile mageza pari dimansha kazi ate matinyani para antinika kwe zotu kilomitru para kaza dili upovu nonte isu jibinifisi vichi angulo utula diprosesu alama 10 milioni para nimu indiminizaro upiki ufishi anintomba di churi to mamua ya teka sa chitungu sima asa kwe ate anu ya chava ni pari dugumendo para nimu kasa kapartidu anu ya chava ya anu ya pari dugumendo comitê de verificação provincial do terreno como que partido porque a ninguém vai dizer é mas Firlimo não veio para tudo o povo pa Firlimo veio para ajudar o povo mas a ninguém cala o ano está a torturar o povo não é a Firlimo são vocês pessoas ainda não pode não nós estamos em paz tudo isso que é de para o primeiro musol pelo primeiro vamos diretamente já ver o que estamos a fazer agora já regressar de novo o país o secretário geral está habilitado de novo partido. Não armei de contar, é partido de Atumugada. Isidro Banzo é partido de Chitengue. Me tira lá no processo geral. Também tem um processo que estão pagando 10, me dava 10 milhões, né? Aquela ancura, me compre de Maguese. Tomamos a pita de Maguese e a gente fungo para antes de água. 18 quilômetros não é brincadeira nos queridos. Voltando, Isidro,
1: ribongile. Mbimu yangu na inga, ya hisi yanga na kudoto.
4: Ribongile, tati ngiti hokile. Ane ni sirilema, bato ti lava mamu kui minya minya. Ujiangu na boku minya, ainda bem, aluta kutunua aqui, moro quem moreu, fica preso quem fica preso, bom dia, bota.
1: Paulo Masango, redzili kombi nyambana ho inkseta, kenja ichaito misa nombora 87-0051-333.
5: Atsani nyambane, nomere atu 086-93-86-399, ambiku inkamo kona unga hitutuma. Tata nyantsave nga ikhamusela kudoto hila kudziva taku tiwombile kuphindaphinda ahawa taku achikuna ndisima ngutu nkuve kuli nikutsetselelana ina kati nga sikota kuve vathu vambili vakunani maonela yo hambana vasi vachitsetselelana kambe na vasinga dzumba ngukhalo mwewo vachibulisana
2: akoko nichila kuomba tito vathu vambili kuvachisetselelana eke chahamba phela kula kukhala hatsi nompodu demile kule kula kuizama kuhitsuketelana hikombisana uveka mawona kuni tini tini ti matimba akhen ka fri matulekile hambe hichizama kugumulelana hichichanisa matimba matulekile tito mtu adini ti akunato hakana kwakwe etsuketa wa mukeleke khala saha se hi kombisana ngumapimu ya titi lavekaku ku ve diti kula diti na tsimpila kwati kha kuna swivhalo swingavhalwa e ho ditulikile ditimba disculpe anla ku hlamula timhakata Izidro Mbanza awombomba nguti nyantshave ku nyantshava tikile magezi aveka chokhata nyantshave hinga wa manjakazi khave loko manjakazi nyantshave hinga wa kamatsinyani nyantshave avele kwa district de Zavala ova chidzikwa cha mucha ichai mumacha avele kwa district de Zavala itokwa tili ghetto kentikile magezi macha Zavala titsuka matsinyani khani dzikwa matsinyanyani se puriso ngudi nga tela kuhlamula to
1: hina dzama ko hamukela anxiety Paul Masango waitumetisa kwa nkhimbimu yako nayo kungha sei Saturday dot
5: amukela ogwita
1: anxiety kumfukani halo sa mitsikari
4: halo
1: mitsikari hibulani mane ukhala haini
4: ngane izide katanya tsave khani wombi awe wa mudziva mamu data kunguma dzinyana wa mudziva awe data ngatsave ingawe icha umbidi essa porta que está a subir a porta está aberta ninguém aceita para você colocar o seu opinião lá quando você vai bem sabe não quer nada não é o problema são pessoas que estão a vedar para que o povo coloque suas ideias quando o homem é um zavalo o homem é mule angateca magia de manjar casa para matinhar que o povo não se beneficia sabe quem é essa pessoa e sabe quem me processou porque denuncia isso sabe ingawe ya hoxa dzekawo vota kuuzara awo vamavale
1: ngotana
4: ngati ngasai bontra bana
1: hebongile tachi Isidro
5: Miranda ninamukela engisi mwaitseno hoye hoye engisi
6: ah boa tarde
5: emane
6: eso sociedade civil kuma kamurombene
5: ngu chichikarato chako mwendongo ya maonela yako
6: ya e parte ya kurula lomo Mosambiki a kurula kula uliwaku tanto hi mufumu ni lava vakala ku vanga woni vaula lezwaku hi kunyima ka ribhamu lo Mosambiki a kurula kukona akuna kurula akurula kutakumeka loko amanzi kwa siku amufumu uthika le avatirele va mufumu vatika lezwaku vatira mintiro ya mufumu vateka ma result ya kona vachela lomu mapaketini yatwe helecho chimahaku kunga kumeki kurula lomu Sambiki
5: lomu Sambiki ngotona hibonge denge senkama wo he tutumide hena ninga ukhaluka simwendunkama vayengisi vathu ko vachisiya matswi yo gwita tata nyatsa ka idzi mwendunga vudini chokari chakwengetera 30 segundos basi
2: mutona ibongile tata Masango ndipfida mina do gwitisa ngwido mpatano na va Msambiki nguche fano ku hichema ka chona hotsetu inzima indima ya hombeyo mpatano hegonisaneni kuemile sibamu ngutona kambe ahi heka yona yo he doka tikusala ngumatswi inzila yo lavetela totselele kurula ni kwa masoni ni mhloko wa ditiko nguti tilaveka ko hotsetu hisengeleni kurula kuti Msambiki nibonge
1: kati mangwela
7: anani nabonga kumaneka kamina nyasi kuva hichoma mangwitsi boda kurula una vela ka mina inkukurula ku hetiseka ka hotselela makhala loko hi chuwa mbomba timhaka tipfisiseka tiyamukeleka titshumana tithuma nguyani hi no twana tikurula mpela ku hodi tikoda Msambiki ni ku kombela funzi radio Msambiki ano mengiswaku makhala wo tala tito mabulo yo fana ni yawa mangaveho duwe masiku yane hi tshuketelaku ka matsheku a kona hale manga sungwa kambe manave mabulo ya makhome ka mayot para titojo tsheletshi tshungu tshinaveka mahonelo a tsona wona matswi yo kwitisa yani nga tinavela ku masiya hawa xitichinja ra Msambiki nibongile
5: utona nanhaka tate Samuel unani 30 segundos
0: taona minaonza nkeza kubonga kaminao ka kuma kamina nyamuke la rad Mozambique chicha nyambale kasukulola maka kozoya korona de facto a gente chamisali simanguvu kuru kuzwanana kuzwanana hipazana hokhe zvakarata zvavevuka zvaini lokuitisa zvanana itakhula sibongile ante mangwana masiku loko chicha la Mozambique chicha chitanzi chichi vitana kasi ta nyika maonela ya hina shingela ni maprograma ya lumu tekwini gaina. Botarde.
1: Ngotona Paulo Masango, hii bongile, hii nekutema kutifiki diadita ako, hii natawa, hii tumele, hita sangana kwa hita shusha ngoti mwantindi, mati hati sengela wakuhulu kisa nukukulisa Mozambique watu. Kiano Gaza, mitumima nikili mazanika Miranda Mabunda ni Manuel Antonio.
5: Chau chau kala difiki diadita ako.
8: Mahungu ni timhaka si shushwa habanza. Mahungu ni timhaka. Mahungu.

Ihoke di magwetu ka ndima ya mitumu ya kulumba wazina yuwa. Mitumu ngulimi la chichope wenga ikata kwa tachihena nguma 15 ore shini 54 minutush. Mitumu ngalima zana kasika Paul Masangu anuka michini kudini Mashadu Junior Hatsula na chikato una zumba ni wafo wetu ngulidimi la chiputukesi. Salani, kala mangwana ni imbi mitumungu chichupi.

0: ke bungele Bernard Salmao he go hilangela le simulei nyamukha yezule ko na ikhusa kula haba madala va kokwane lava ka siku gimwene gimwane va kumana ko ni zwikarato zwa ku va shanisiwa hi vazukulu hi vana hambeni mashaka la maileko kasi ha ngena ka hlokumhaka a madota ya mina hi lawa machikeleko hi vulavula ha bava Messias Manuel hi vulavula ha Luisa Nicolau Makwakwa mama ni Suzana Mukumba hi lo mungeleni ita hi kuma hi ngela ndza tshamba ku tangana kwamula kwamula yana swi fakile swi saleleko swa Jirame kasi ha kuma ku wocha na hi bula gichile ba Messias
1: Gipelele ba masinge
0: ngibongile kota kupela itolo beto loko wena munhu loko u tlhoka ku gichin u khelo ri vakelo hi zwona ka gipelele hi zwona
1: na baba Bernardo na mamane Makwakwa nzengu Tome Ginene nikolo sala vho tlhava ingisa tvara di Mosambiki kasi hlengela zwinwe ka timhaka leti ti tako kasi ta doka doka sana ha tona ngibongile
0: hi zwona nwa Makwakwa gipelele
2: Makwakwa chilatani abongile sakile nguvu isiku gahina na masiku makokile ya kukukumba
0: ya hiyo mwine la ubula kwe mwine
2: kwe gichili kwa masini gichili wa mesia
0: ya
2: nimu kwa makome wa michini
0: beri hizona loku uku Makwakwa chilatani nzo wala kanya legiga ku ulete la lishaka longloko kamilongolo ke sangola henga ve sangola hiona la wa bulile hitona ya ku hi fane kuti vatshaka makono koto unga makota
2: yanga nyale vat
0: inga hela ka yise wele uyizo mama
2: koda madala nzi tamaisa ku yini ku ala ku watsonwa zwa ku ga ku ni kumbara uyi aku bigela ga ku tani Ei, a casa va no ire rovela, ekuta kutolovela. Makumba kurizi. Kumba la kurisini madali.
0: Izwona.
2: Ema kwako lwei.
0: Izwona. Ho fela kwa la kanyisana ka kona. Hambe mina lezi ndziya kuna ndzikola zwinga swika swo tsutsuma. Zwo khamba na rimindo. Mina rimindo wa Vitorino. Vitorino wa Shwaka. Shwaka wa Senate. Senate wa Chitata. Chitata wa Makaringi. Makaringi wa Mshumbeko. Mshumbeko wa Zulu. Zulu wa Jihuhu. Singa Misaba, singa Tsonzo. Nga wazo kudula wadula wana wate.
2: Uwa Gwira kwa. Yee. Ya.
0: Makuno lezo suti uwa hewa nwa hombe. Lava hila kubula kwa hivu wana nyamunga. Wana hombe. Lava tsuka uchungwa nchikati wa kumana ni ku... ti fanele tadzi ti cheteliwa misava va shelembenziwa kungana vakulile va pumbiwa zvinyingi va madala makuno hi lomuka hweti ya kona leya outubro i hweti ivekiselwa ikoko hinga ehleketa nyana kutsongwane hi lezwi va madala vanga ha zwona hi va khavelako na hi ri vakelwa ku va madala lava hi vona lava va henyikako autumi hi vona va hinyika ko angela ya ku hitiva ku hi hanyisa ku yini na hinga singena hela utakela ku losa ni ku hoyezela mama Maria Suzana Mukumba ngeswe na hinga singena hlokweni ya mhaka na ha hi fumuteka hi ku hi marumekana swi faki chikeli nazwo hoye hoye gipelile mama Maria Suzana
3: ha gipelile
0: gipelile ku tsutsuma
3: ndzwa tsutsumisele no dala phela
0: Yawu
2: lego. Eh bueno. Ngirengela no wethu yawo yona.
1: Eh. Ai ko tsumo kuti hosha.
3: Siti hosha kuti hosha.
2: Ngigiritela.
3: Itsutso malaka zvikada lezva radio lezva. Ha.
0: Tsazwa.
3: Zvisizwa zvinonzima hako nemisho.
0: Mhm. Zvakuti chukuma chukuma.
3: Ha. Ya wena.
0: Wasara ndzaku ngoma kwa kwa munga.
2: Eh ndikona.
0: Chukuma nyana
2: lo gichile. Ya tsutsuma basi la kamisava mina ndzipela ni lo matini.
0: Aha, uya kukambela. Una na u luta marambu wonke la mana wa tini. Loko loko uvuka u tshama basa.
2: No, ndza guvunga lo matini.
3: Ndza tala ngona nwenke. A wo sangula. He modere duri wa hina. Papa Messias, mama Luisa. Ndzi losa avagundzi si vonke vati ku gondle.
0: Leswona.
3: Lava vanga gameta ra Dimsambiki aku khanganyisa malembe.
0: Leswona.
3: Zibongile ba nwenke ndza mirungula a vanyiseti wa hina nwenke.
0: Leswona.
3: Aka programa ga hina legi. Hisho wako kuwe gimi tsakisa ni kuwe gimi vuna.
0: Hibongini, magezu ya madala. Mumu selu madala kuwe masa kwenye.
2: Mumu salisela.
0: Mumu salisela kota madala.
2: Mwese kumambeli.
0: Hisho, na hii kari kangandela tiju mwenye laha. Letinga chikala na mama Maria Suzana. Nizu faka na lezo yu kase kuma makala. Ba mesej, makali ya nyamuka hii langileko. Yaba madala. Tifanele utavano mahombe. Tashkoshana. Hitu unisa kuhini ya munga. Hitu unisa kuhini kumunloka kulili. Wahi kumashunipo la mutini. Wanako hiyo nanga tualiwa. Akasha. Akahitzala. Loka kulili makunu loka karele. Himu kumisa kuhini.
1: Nzibongile. Kamalo wano usiku. Ziranga kuhiminanzi kumagezu legi. Gaku ula ula shokar shungetanu he hanyela ga hina niwa madala wa hina kasi tifanele li tivanga fanele kuwewewe nato tasusi wa hekola ka hanyela ga hina hekala kunga shukotu kwa hanya kwate niwa madala wa hina kunene nituwa fanele kubawa ni tifanele li tinene hiwa kuma kwate hiwa kaisa kwate kasi li shivanga nato utwili kivanga nago ukari kivanga nago wa hinyika hisana nago na hinawe hikota kufuna lava hataku hile hasi mash chikaratu hileji luku hiva wona hile wona lava hiva wona kuna vanga tibi chumu lava ula ula kungufu lava valo yako lava ula ula kuvoche zoki libe zile heka kadwe tifanilu tazwe hiti susa ndango hiva mahela ubihi hiku hina hitu wona hiku kwa hikari hile nguvu hiriva kia lezwa kuhinao hita chikeleka tangalia hita zilama za zinene na hisi niya tuta hekaratele. Kasi loku hina hekota kugunzisa naka himisho lava hatako. Kasi kuhina uhea chikela sinia na hini hanyali kaku hitakia isika kwati loku hichikela katanga leisha ikala wenga kwenti kutakula chwa ubinza. Hampi mwani mitilefa na kwa hima.
0: Yes, mama mwema kwa kwa mzaya makahia lei kamwina mukwa mukula ili nyene kutongwa na tifanelu leti mu tirinza ku muti wona kama sikwana lawa hinga ka wona zwilumuka kwi
2: oh mena kokwa masingi na ngona wa makweru la kombela lejaku hihlaiseka hihlaisene kusakunene kuula ka ba mesia ku hina heringana ku minyika lezwi hina hingata izwona amuzvitivi mula kona mugala va hunzeliwile hitanga ndzi hunzela maji hi utivile ga ku hanya andzi hunzelwangi zwa ringana ku muhihlayisa khwatsi hi kota ku mi nyika na n'winawu mufela ku chikela ka titanga ta hina na mutiva kuti hlayisa mutiva ku hlayisa van'wana maku loko swi nga maheki leve swi tava xikarhatu xa hombe ngopfu mina na ndzi kombela leswaku hi rivaleleni hi hlayiseni khwatsi a ku wulawula ndzoje mina a ndzi wulawuli ndzoje hi ku ndzoloya hambi ku vowa kona laha ndzi bulaka nawo hi ku wena u tshama u xaniseka hi ku wona leswi swi vonaka a ku befemela ka wena wulawula u ta wulawula na mani swi lava yena va ku lavi va leyi i kumbile a nga tivi nto ndzi wela ndzi wulawula ndzoje maxi mina futhi leswi ndzi vonaka leyi ndzi swo xaniseka ndzi tshikiwa mina ndzo wulawula xa leswo vanyima ile kuli vako mamusa waulaula waulaula ni vanhu vakwe akuloya madelaga kuveni auloyi wo befemule akuza kushaniseka makoni yikombela kuhlayiseka hi patseni hi ve vanhu kufana na n'wina muka vanhu hina we wave vanhu tolo n'wina umuta kwala ha mina ndzi nga kona
0: bama Maria Suzana mamkumba hlokule ya tifanelo ta vamadala
3: Mina ke sangula zaku kombela rivalela
0: papa.
3: Swanzi komile.
0: Abigiligia.
3: Zitsavanze ingisalanze kuya. Ila uvangana va vabula.
0: Vadofa.
3: Vawocha zvipfaki.
0: Yeah.
3: Vawocha mitsumbula. Kani leje ndziwuyile nyamuka, ndzilomuka ku hlangela ni vangana. Ndzi lava ku nyika wonela uga mina hi bullekinga ka gona. Kambe ba masingi wa hetsetsa loko kungene. Ko kwa mukulenyana mumukulile ku madala sozo.
0: Those are my goals so we zara nyana ku tsamwa.
3: Nada.
0: Ramadala.
2: Mina ndza vumela mina ndza madala.
3: Ramadala. Lava hina hi mahaku zvinene. Ma va wana ku hambi loko va dyela ku va madala avanana. Lava va hagonzako. Vasuka vako vovo ziya biblioteka
0: aya biblioteka
3: aya biblioteka madala wa zvigonzani
0: zvigonzani
3: ga biblioteka aya ya aya teka azvilo zva hombi lomuya
0: ni utivi lagile
3: kulomuka va madala makuno nwina vana na muhidela koko madala a madale munhu phela loko leri ndzinga dzi aka ndzinga mitswala ndzima zvinyingi ako eu vou à casa dos meus pais dos meus avós ele é zinga ah quando vai trabalhar de trabalhar vai vade vai com uma cota chama vai gatir chama me anda ele zinga imã macuno há comprar com chaisi o ainda vai mudar louco moana bem louco com galho o ainda mudar mucha isso há cuba a mudar a luia ele há cava mudar a lavaiane vanga trabalhar vai wena vanga twala wena helava ku hlayisiwa amadala awanyikwe alisima ya inene leyifele ku kube loko vaku madala loko amadala umuhlayisa vana va mina ichiche amahanwana vaku yayi

0: ndzi vhuka ni mixo ndzi lava byi lavalava ndzi nyika vazukulwana va mina vona vatswali va kona kambe loko va ta ku nyika hina akali ka kona loko u ta nyikiwa n'wanana khesa u ku i ndzi ta ga ntamu wa vana va mina hikuva va ta neha kasi ndzi ta ga ni vana va mina makuno a hi hlayiseni va madala va hina hi ta kuma amakatekwa
1: vamisi ku hlayisa va madala vakokwani kasi ndzi ta kuma makatekwa ndzi ta sangula hi lomu mimovheni ndza wona munhu wa kokwani chete chete chete a ta ku swela aparaxini a movha hi lowu loko a vona ku munhu a kulileko vum o famba loko a chikele a vona ku munhu a kulileko a nga mu nyiki chance ya ku a noma hi laha ku lavekileku hakisahakisa hi la ku famba a mu jaha ku ve ni a mi siha ni marhambu a swa ha kumani khwatsi mhaka leyi hi nga yimahisisa ku yini lomu mimovheni
2: Chikarato chi kona a mimovheni hi ya ku va ku tala ka hina kota majaha ni van'wani a nga byi tivi leswaku yenawe i ta kula i ta chikela ka tanga leyi a yi hluphaka lomu riweni mun'wana yelwa mu hluphaka lomu riweni i xaka gakwe ku hambana hi mimiti mun'wana a nga mu tivi a kunene a minenge ni khata ni mazolo bya rumela hiku a nga ha gwenti ku va a ve ni chihaka lebyiya xi
1: lavekaina
2: xitolo xa vona lava lavaku mali hi chihaka va vona ku kha ku hlwela ku teka loyi a rhumelaka va ku a ta hi hlweta i chukwana hi musiya a ku musiya ku mu engetela ku hlupheka kwale ha musiyaku kona or xin'wana xikhati yi suki ni mixo ni nchumu wo ganga nawu ni ku a ta xava hi yina a nga nawu endawu u tlhe u musiya laha endleleni a celwa ku chikela lomu a yaku kona a ku vilela kakwe ku kumeka na ku hi nandzu ka wena loyi u musiyaku laha endleleni hi ta famba ha wena phela mhaka ya ku kula hiyinene a mhaka ya kula loko ndziwa hi mina n'wunhanyana u loko ndziwa hi jaha
1: ivi ndzi swivonao sakulaulaaileswi a nga vula
2: ndzi tatisa mhaka leyi a nga vula mamana leisa ni kulawa jawa va la ku vulavula yeche kutani loko ndziwa hi ni tin'wana wu na ndzi pfunile kutani ku enda swi kumeka byi karhi leswi wena a byi karhi to byi rhwalako hi ku famba laha ngeni a wu byi tivi kasi loko mahawunene ka munhu loyi wo kala u nga mu tivi wa kuma mathomo ni makatekwa hi ku mahawunene bra mun'wani munhu xa vona leswi a va ha byi cuki loko va vulavula hi ku mathomo ni makatekwa va ndzi ta byi kuma siku muni mina leswi va sandza nga tirha mali ndzi kuma mali chapaketini makatekwa
1: minaa
2: chihaka mali liya hi wo makateka yakwe a hi byona bya byinene ku lava ku tiva ku ndzi maha yini a bya byinene para van'wani vanhu
1: loko yi suka laha mixapeni loko mimovheni loko u la ku engetela maniko lawa u nga swi kota ku ya ku engetela a ku vulavula hi lomu xapeni swibombeni mimovheni hi vulavula hi lomu ka tibixa aputukezi wange hi fila kani leswi xiputukezi xa lomu kaya mosambiki hi bixa loko u chikela munhu wa madala la ka bixa yo karhi lava va xota vona hi ku minula leswi nge va swi tiva ku a nawu wu le yenge loyi a nga madala a fanele ku rhanga va ku minula loko u chikelela ka bixa yo karhi ni laha banku kani hi bixa ya yini
3: va minula van'wana ku ndzi lavako a ku laha hi nga ta hlatla
1: hi rhanga hi sukala loko mu kuma ni munhu vambirhi vanharhu muni
3: ka joka swikhosana leswi ha yi folile ku laha hi ta nga haka hi sukala kambe mina kani nad bos kaye u chikela lahaya ngonye daka ku laha kuku nga ndzi nghena lomuya porke divertat a wa ha gwenti maxi lavaya va gwentaku lavaya va na ni ku hi nyenya a ku a ri vakelwi mexi mina ndzi lava ku mi alakanyisa leswaku mu ta chikela la ka tanga ya mina mina leswi va kona lava mina ndzi nga kula loko ndzi kumana na vona ndza tshuka ndzi ticoka ndzi ku ina mina ndza fane iku komu yena a nga nhondza i hundzisile nguvu i kumbile nguvu se mujuka iku heyi wa zama dzunudzunu o vulawulela yexe hi ku laha yenete eyi kani ndzi ta chikela kani minenge ya mina byonge bya yena swo bayisa a nga ha gwenti nchumu Mazi wa abyeliwa ku hambuka ave mova tixap.

0: ava hi lavi hina ava hi lavi hina vukumba na dya ava hi lavi maku hi kombela ku laviwa hi rhandzeni a hi wuli leswaku hina hini ni mikateko a hi nayo mai a mikateko hakunene yi kumiwa hi wunene a nkateko wa munhu u nga wu lavi ka mun'wana munhu hi ku mun'wanyana a ti kalavela hi ku ako loko a ya nga ngheni a ya nyikiwa swilo a vuya ta tolatola endzo kateka a ri vakela ku leswi a hi swona swi to katekisa wena leswi to katekisa wena hi leswi u swi mahaku wena mbilu ya wena va tsaka hi mintirho ya wena hi mbilu ya wena hi leyi yi ku katekisaka yi ku nyika madomo ma swoyo kusa nungungulo wa ku wona ku wena un'wana lweyi u tswaleliweko hi munhu wa ku fana ni gayani u mu rhandzaku
1: mamari suzan swi tiva swi ku mahekela u siwa xapa nita laha ka bixo yo karhi u kombela ku ei kota munzolo ndzi ku kuvakuva laha ku hundza ndzi ya phambeni va swi reka hi ku ngana u chikela
2: a leswi swa maheka kambe loko ku helomuka ka ku hi u lava ku nghelana ku lava ku nghena xapa wa famba u famba va vona ku luya madalana enonyimi a tlhela ya ku khela a wu ni wa
1: kuiomileku
2: va ku ha xidalana xa mina nge yinharhu hundza
1: hi
2: kotanga ni chetengelehundza xi ta hi hlweta wena ku ve nina la ku va kuma vanhu lavaya makunu mina lexi ndzi lahelelaku ka vana na va hina lava fambisaka mimovha ndzi kombela ku loko mi wona madala hambiloko mi no mi hundza hi ku ka ku mi wona hlehlani moya ndzhaku wena cobrador chika u ya mu hletela u mu vuna u mu lavela a wu ndhawu a tshama wa kombela ka lava va swi kotaka ku makwerhu siza a mamani loyi a nga ha gwenti a ku nyima lava va ku lava ku hi hlonipha a swi dalana swa hina wa dzuku u kuma swinene byo kwalaho u hlama loko i atolweni ndzi vitanele ku ta ndzi ta teka a vanhu yo tekela ku tata movha wa mina ndzi kuma a mali kwalahaya makuni kasi hi ku yini
1: u nga swi tivi ku swi
2: tisile ku
1: yini
2: ku ve hi leswiya u nga maha kambe loko u maha swinene ni lomu ka nyama ya wena ni lomu ka mapimo ya mina mo pepemela hi ku swi tiva ku ndzi mahile swinene makunu nungungula a nga ta hi ku ku byelaku maha leswi yena wa swi wona kota hi yena muvangi wa swontlhe wa swi wona ku luya emahili swinene luya a nga mahangi swinene u kume na khombo ndzi nga naku ku ve a khombo wo ti lavela makunu a wu dala a hi wuvabyi ino kula ndzi nge twaliwi nyamukha ndzi ta fana ni lweyi a to twaliwa hi dojimili hi 30 a swi nge maheki leswo ku lava ku ve hi ni vanhu va hina lava hi nyikaka matshangu ku nga va biblioteka viva ya hina ku nga va madala va hina
1: a wu sunguka tigohle gi kumiwa na ka va madala la
2: hi swona
1: kota mabiblioteka viva loko a tshuka a nyima yaloye a nyimaka wa xibomba kutani hi xapa lowo a nghena a madala loye hina hi nga lomu movheni hi mahisa ku yini ha zama ku hlonipha no ta no ta maha sweswi ndzi tshuka ndzi swisa na mina wa lomu mina u ndzela ku hakela
2: hi byo leswo a ku hloniphiwi lomu ka mimovha lava yi va nga lomu ya ndzeni lomuya a ku nyikela wu ndhawu ka lweyi wa madala veha mina u ndzela ku hakela yena u lava ku hakela ndzi ya ndzi ya buvha ndzi nyima hi minenge ndzi famba lomu movheni a ndzi nyimile ku endzo la ku hakela a swi hambanile leswi va mahiwaka lavo kuluka lavo kuluka
1: ku na nihlomo
2: a nga tshamela a ta wu hoxa ku hi miri lowuya kasi ku ve a tshama lahaya mun'wana wa vhumela ku ndzi ta riha ya duplo a ku hundzisa loko ku hima ku yi khumigamazana ndzi ta hundzisa kasi ku ve ndzi tshameka hi ta va veka kwihi vanhu lavo kuluka ni va madala va hina a hi va hlonipheni va madala va hina hikuva hina honkheni hi nga lomu movheni lomu ku tsika n'winyi wa movha vona lava nga lomu wa movheni va ngurangureka hikuva ku nga yina hina va ku hina swi lavi leswiya va ri vakela ku vonako va ta chikela kola vutoruka idipoje zvitava baisa nguvu ina hala hati misalanyana ndava valezvi ho hambe zvibhakela vatazama ku aku aku
1: akuzvoshera
2: akuzvoshera
1: vachili ngo bamisi yengetela makale yalo mmoveni ku haihloniphi na inga ingapakela kuti ingagelela mmova haihloniphi vamadala lokuva nghenile mmoveni yedza suka nzinyimba ndisiyala madala lo hambile zvino dzito hakhela na mina
3: ndzibongile achihlonipho chilakhekile bamasingi akahina chihlonipho kambe kutani makulela kutani mahanyela kutani hiko kuhlupheka loko hikaya la ku hinga zvitivi kuhlonipha munwani munhu mulo wa ula kwa mani Maria Suzana loko munhu angeni muveni atshemesekile khwathi loko atata wona munwani loya kuleleko rako amujuka munyika undawo ati zokukhakuluza ka hombe nguvu loko amujuka ali kuvala eshagamina acha umbiri mina wola hanzi ngatshama kona ndzela ku hakela njanzi tamahisa kwini ku mina ndzi suka ndzi nyikela undawo loya fanele ku anyikela undawo hi loyi anga nwinyi wa kona wa mhofa kutani loyi a hlengisa kuti male akuva ata kona hikuva hi yena nga hini fanele kuva mulavela undawo a tshama manje a tika ku cuka a chinyimu chaku yena kota munhu loko amazvo biha chikari ka vanhu akumeka na hini gigi hi tshamele hikuva vokhe lava nga lomuya movheni va ta endza hi ye munhu loyo ka nga hina tindleve umuona kuna ndingeve ma ndingeve ta kuna tete zvohere ndangu kuwa hini fanele kuva munhu ati wona ku la pra ndzinga poileke manziko vanhu lava ndzi vona ku manziko va kota ku ndzi nyika chihlonipho ndzi fanele ku va ndzi nga mina ndzi hlonipha lava va kale kasi ku ndzi kota ku nyika lesima pra mina ndzi ya ku hindzi ya kwasiniya van'wana loko va ta va ta ndzi kuma kin'wana siku va ta swi tiva ku hi ye madala loyi nga tshuka a pfuna mun'wani madala ndzhaku ka si swilo swa kona swi kota ku famba hi fambela le ginene manje ku tala ka hina vanhu hayi cuke bya mandziku hi laha bya nyamutlha basi purisi hinkwako ku kumeka ku hanyeleka ku mina ndzi nge suke ndzi nyikela undhawu mun'wani munhu mina ku na ni ahlana wa mina wa bayisa a nenge wa mina na mina wa bayisa mani u ta ta vona ku a bayisele ga mina ni leswi ndzi nga ha byona mina a ku swi lava swi chukwana ku hundza loyi a nghenaka pura ku a kota ku tshamiseka lomu moveni a kota ku famba kwatsa chikela kaya yena a vala a hungu hinene ku ndzi na kuva munhu wa munene lomu moveni leswi ndzi nga tisa byona ni ku karhaka ku yini loko khona n'wunguri wa swi kota i wa ta muvhuna iye nga swi tivi maxi xa wa mumahela mukombele ku a vhuneka munhu kaya wa swo xa wena nada u lava ku va u famba ni ndhuma ya ku biha basi pika a ta vula a munhu ndzi nga mukuma muveni wa chukwana hambi mina ku famba hi mikondzo ku wa chukwata ngopfu ku hundza ku nghena movha hikwalaho ka wena endhawu a ku kateka loko a wu ku kumi ndhawu leyi ndzi nga lava ku tlhamusela ku tatisanyana ku swan'wani seno ka marimi mana Maria Suzana
1: hi swona na wu khatekele ku laha hi ta huma lomu xitshongweni ku lomu moveni lomu tibishini ta tibangu hi lomu xitshongweni a hi yeni kaya gakula jaha kutani nhwana ligiya gi hlayisiwile ya madala loyi tinjombo letiya mitirweni wa tirha kani cini ximphazamisaku swo wa wuya na wu karhi wu suka laha ka kame ka muti lowu a nga aka yena wa hlongolwa laha ka muti wakwe a wu tomike mino bya mino a swi fambi khwatsi how come hi nga zilivangiza swi mahisa ku yini u tswaliwile wu kula nyamutlha kwalomu ku fambeni va ku layile ku ka siku u ta vi munhu lomu ka tiko leki u fanele ku mahaleswi mahaleswi mahaleswiya u ta swi vona swa wena swi ta famba khwatsi makunu xin'wana xikhati ka ni ku kala ku landza a swileletelelo leswi a swileletelo leswi u nga vi u nyikiwa hi va madala lawa u ta ta jikela madala lowu wa ndzi loya swi mahisa ku yini xivutiso xa n'wina n'wenhlweni leyi
2: mina ndzi nga wula leswi a timhaka leto tachihlonipho achihlonipho ungata achimahala ruyeni la hakaya na unga hina achihlonipho kula kusukela la hakaya anga dzuka madala wa wena loya anga ku jatamisa la hakati kuleki abadza ulongisela ku ya sontweni umusiya o ututumo ya chichini achichia hombe hili ya uyisi yako liya kula ku ranga hi ku hlonipha ni nungungulu a nga ta ku katekisa hi ku ve na wu susile na wu siyile a xidalana xa wena na xibadlo wena u tsutsuma ku ndzi ya sontweni u nga wula ka va makabyi ku nga ndzi no tsandzeka hikuva ndza babyelwa mamana a nga swi koti ni kusuka a nga gwenti ku mahanchumu a ndzi swi kotange kusuka makona a xihlonipho xi sukela laha kaya au kutive la hakuta kwa hiko na tomo. Unga suku kunzi ya sumpini, usia mabadu la. Nungungu lako, aa, lezea heza nchumu lezi. Aza nchumu lezo lako ya, uya ziza sinia. Kambi luku uhi, uhi uo esheketa, nilo kuwa ula ula. Utako, ee, majitiko na
1: zinatisi. Luku wakumba mina.
2: Ee, wako wakumba wena. Nele zia zula uli wako, waha zizi ku. Chiko na chiku shani sakula haka nzima lei ya kuwa. Usili madala wa wena na shani seka la hakaya. Achikoni puchisukela la hakaya. Kala lomungilini, kala lomumimovini. Kala kukui hilo muhinga kona. Kukombisa chikoni ipu. Utakuma makateka na honga zupiku. Zikateka kukumalizu. Hiku yini. Kuwe hile zuma hako zunenye.
1: Yes, son. Ngoma kwako. Hiku yini hakunene. Hiku yela wa madala ya tabashongole kuwa loya. Lo nzi chukisa ni zwi ula ulako he ku ini ka ku phurela na wa ha hi danyanyana na unga se tiela nzi ta ku nzi ku tsika ukula u tiela u kanyala
0: unga hlele ku bo
1: zwini
0: le vijalo u to hetanyanza to
1: hoye ku ku nilise
0: ku nzi ku lako ku kuma lezo zwi sukela agonyima hi lezi mina loko nzi zwi chuka avangana a sociedade de chinga jornal e de chingene la kuvana na vahina ni vazukulu vangena ku nguvu nikupima ona ti makata zwinwanyani lezo vanyenya va madala afamba ajika uya ta kuwena vano zwitekela ku sorti zwinwani vagonza lomuka zwilwa zwilwana ni kugonzisana hi chivona avanana hikuva ku khala mina Nzuasha nisekile mina, maji, kama nzinga kela, nanzia, tunikiza madala wa mina, kuhiena,
1: tunikiza,
0: tunikiza na mchosa, mchosa, zusu wana zwa mina, zivala kuchicha, wawo, ango bila ni mungani, zayo na wako, oo, kuwe mina fuzi chikosa na chikona ni kaya, azwa mina uparisa, zilu la mima kaya chikosa nichi, wawo ya, unzi chuka hini, uchuka hini, Ama gumi ya kwe, ata shani seka. Luko anga shani seka, jimpele, ita fela passion yuko. Ita wea shani mwoba, ata taku buhi ita wea. Nifunga wapasa na kukumbu kare. Yuko mwomonza kati giumba zutuku ngongoro. Wako mwa, wea passion. Hile kanga kila watu miligia. Hii zoto zineni burkile. Udaile kumadala, wea passion. Wea sama passion, fuzi malembi ya talele kukudele madala. Iyo nanga kwa kukudayake. Wanasha wende madala. Maju wano ya riha kwe. Ara passion. Magumina. Nanzila kula. Aya jitikeni lezo vanano. Aya jitikeni. Ranzani kukumba. Loku utomi gawa nambi wa mungana. Ranzana nani mungana wa wena lwe kwa nkwa humba na kawe. Afela kukufuna. Hino kuhina. Aza hina zilu za hina vazilava. Maji hina wako hina vahilavi. Wale anuha. Wale haitivi. Angalavi mina, maja la zizu.
1: Ala zizu wako hana. Bamesi, makale ya wa madala kushunguli wala hamutini, kutani kudawa. Hila hazibaisa kunguvu, kambilo kwa kushungula kambichu kwa. Unani utoma na gawe.
3: Mulu loko. Mulo lowo atimhaka kutala ka tona leti timahaku ku hina hi hamba na nguvu ni zwilo zo tala hiku aha hayingisani chumu wo vala awa umbiri aha zwikoti ku tshama ni va madala hi bula va hinyika wo tlhari leki fanele ku va hi hanya hako atolo ku hanyetwa ku tshama ku nga va la chitikweni ku buliwa ku nga va munwana undawo hi tshama vanona ku buliwa u kuma zwila hanyisa leswi loko kuma chumu mahalebi mahisa leswi Leswi kwa hi zwona zwinga hi tshinya ga hombe nguvu go hi gondzisa mahanyela. Hambe ku nga va khelo ga vavasati vavasati ja a lava vana nguvu a tikarado hikuva vona ja va lungisile mahanyela ni matshamela ni malulamisela ni mabulela ya dzwe etixakeni so hina vavanuna hina ngopfungopfu hi talaka ku hi nga landzeleli minawu leswi fanelaka ha byona loko ndzi nga kulanyana ku tsonga ndzili njhe a ndza tiva a ndza lava ku tshama ni munhu a ndzi gondzisa loko ndza lava ku swa timhaka leti byeriwa mun'wana munhu ndzi swi vona byo kha na ndzi ku ndzi ta swi kota loko byi ndzi tsandza ku ndzi ya ku ka vanghana a ndza ya ka vanhu lava kulileko lava nga ni wutlhari ni wu tivileki va faneleke va ndzi gondzisa ende loko ndzi ya ndza kuma leswa munghana swinene swo ndzi khoma kota mhaka bako ndzi ta ta swi mahala mutini wa swona i ntawu leswi xikarhelo xa humbe nguvu xi kumekaka ka hina ku tala ka hina kunene lomu mingangweni ya hina loko madala a tshama kama wo leha hina ni ku kuya hi ya mukamba basi loko a hi ni ximutana xakwe a ku ya mukamba basi ku madala ku o yini madala ndzi mbetile hweti kutani ku mu fonela kutani ku ya mukamba o ku a nga na kama so a ta humelela swinene loko ku madala wena ha i siyima xinele laha nyangweni hiku vanghana yi fambeni vahami na yi luzile a nga lweli ku ya ka bawu ku ya ya swi vona a lwela ku ya tshika siniyani basi va tshama loko hi ni mabyala va longileku lomu ka macolman va nwa va mbheta kutani loko a suka siniyani basi a teka sir down the orbit a tlhela ku tsuma ku ya tirweni buku wa switoko a ta kuma male hi ku ya loko madala wa ku yi file basi entalo lexi xikarhi xa humbe ngopfu loko wa khwa ha byi tiva leswaku ndzi na ni bava loyi a ndzi twaleleku wa hi teka ha mina hi tekile ha mina ku kala ndzi kula ndzi xikelela a ku mbeta vhiki murhumba na u nga mu fanelangi na swi nga mahi hambi ku mbeta hweti na u nga yangu ya mukamba a swi nga fanelangi a kamba loko hi wa rhun'wana leswintshwa vana famba kamba kokwana hi khelela mimovha ya chikesini yani hi hlakana masiku mambirhi manharhu hi tlhela yi nyikiwa swin'wana sini ya hi tlhela hi huye naswo ntawu hi leswi nga fanele ku va hi hanya ha swona
4: heswo u ta valisisa u minuti basi
2: kambe a swi layiki swo tala hambi u nga hi na nchumu a ku fambo ya ku gicile mama mina ndzi ku twala ndzi ku wunga ndzi khamunyimbi lowo ndzi ku twala ndzi ku wunga ndzi nga ku loyi makuno a ku ya vhuxela ntsena a hi kala u kuma xo tala ku ya nyika a ku ya wona a mutswali wa wena loko u nga hi na swa vunaswo fambo ya ku gicile mama a mbilu yi nga bemba yi totondo
4: hi swona hi ta pfalisa sweswi a longoloko wa hina ku akama haleluya u hi kamile muvina Bernard Salomon ka michini a ri windi masengiseri madota hi lamu mazulu ya ku Maria Susana Mukumba Luisa Nicolao Makwakwa swin'we na Messias Manuel a vito ndzi a ri windi masengiselana.
5: Vinte e uma horas e 57 minutos.

0: Hilosilo mwingiseti wa kurandzeka wa radio Musambiki. Aka district gama chichi loma provincia ya Nyambani jukona kunga hosholelwa akuhunza kama gidmanharu ni klan wa mazana ya letitia lana akuni munyu loo pimisi wakule zaku ahi unene kasiku ugiwa hivan ufanele kugiwa injihari. Mukumbisi wa mfumo wa Ntsindza loma provincia ya Nyambani hiyena alava kule zaku varangeli va mifumo ya madistritu vatira kasi bya swikota akutembisa leswaku mali leyi ya makungu ya ku hlula a madistritu kutani miganga yi tirhisiwa hi tindlela leti tinene. Nyamuhla hi siku galeti ya lanaku ni ku ehleketa hi timfanelo ta vamadala loma provhinsi ya Nyambani zana ni muni wa makumi ya timhaka ta ku horimiwa hambukambe ni ku khinyaviziwa ka vamadala hi tona ti nga tsalelwa laha ku patsiwaku kambe ni ku dawa ka vona. Leti hlokomhaka ta mahungu ya siku leyi ga nyamuhla wa zina siku ga ku sangula aka hweti ya Hukuri siku ga vamadala malomandleni ka Idrasi Makondela ka ku tsala ni ku gondza na Bernardo Salomão musaseli wa mchini hi mixivela wuyingiseti ginene. Mahungu ya Radio Msambiki shtichi cha Nyambani kuhunza ka zana ni muni wa makumi ya timhaka ta kukhinyaviziwa ka vamadala patsikambe ni kudawa hi tona ti nga tsalelwa loma provhinsi ya Nyambani. Akutala ka timhaka leti ta ku hlunguliwa ka vamadala lomingangwini patsikambe ni ku va bungutelwa na va lumbitiwa leswaku vona valoya. Mahungu lawa mativisilwi ha Dulia Davidi yena anga murangeli wa mitiru ya tawasati nwanana ni usingareli hichimu cha provinsi ya Nyambani hikwala haka kuhunza ka siku ga kusangula ka hweti ya Hukuri siku gava madala hichinyimu cha matiku onhle yala hasika gambu yena aula lesu haku timhaka leti taku kinyaviziwa ka va madala hito ona tishukuvali saku za hombingo vlo ma provinsi ya Nyambani. Dulia Davidi akamsela lesu haku ava madala lava shunguli waku lomingangwini hivona va vuniwa kwa aka undau gaku amukelwa ka bona aka district gaka masingi ka hunwene ka vilakulu ni lo mudoropeni ga Nyambani. Amurangeli wa mitiru ya tawasati mwana ana ni usingareli hichinyi mcha provinsi ya Nyambani hiya na shoshotela kule swa kungava hanyitiku va hlunipa atifanelu tava madala. Loko hi ulawula hi timfanelo ta vamadala ku hurimiwa ka tona aka district ga Govuru loma provinsi ya Nyambani vahanyitiku hi lava va nga khala ka murangeli wa mfumo wa Ntsindza loma provinsi ya Nyambani leswaku a vamadala va xaniseka hikwalaho ka ku na va nga ha hulisiwi a timali leti ti nga fanela a ku va vuna. Kulili chitsungu cha le ka Maluvani aka Thanganu ni mukombisi wa mfumo wa Ntsindza waloma provinsia ya Nyambani. Aka distritu gama chichi hikona kunga hosholelwa akuhunza ka magidmanharu ni khanu wa mazana watikilu tamunyu lowu uli wakule zwakwa hi unene kasi bya swikota aku ugiwa hi vanhu. Kula uliwa hi munyu lowu unga fanele kuva utirisiwa a ka zvihari a mikawa ya vasechi hi vona vanga vaya kuma amunyu lowu lomu ka mimiti ya taukwevu machichi. Akutsika ka munyu kuvikambe ku hohlolelwa khanu wa mazana ya maposimenda ya mabyala ya ku tsalangana lawa mabitiliwaku leswaku nga manga nwiwi lomu tikweni ga Musambiki. Amurangeli wa muti wa letiyelanaku ni chisecha cha mabenzu hichinyimu cha provinsi ya Nyambani Virgulini Mataveli hi yena anga wula aka mitirho ya Radio Musambiki leswaku lava va hasimamaku ku xavisa mabyala lawa va ta tsayisiwa hi nawu.
1: A wu xavisiwa para vanhu mas hi matshamela wona munyu lowu wu ma hi wile para wu giwa hi swiharhi bya hi laha hi ta kota ku wu kelela para hi ta garantira ku munyu lowu wu nga xaviwi hi vanhu kusapoti wu neha mabazi yo tala laha ka vanhu loko va ga munyu lowu hi nga wu kuma na wu xavisiwa ka switolo swa hina ka madistri lawa hi nga ma wula.
2: A wona mabyala kambe
1: laha na hi nawu hi diba mabyala lawa ma tivisa nguvu kota chivochongo kuza hazwa zwa kuma dzwala lawo mahewa na manga kumpirira khwatsi lezwi amina uya hina la Mozambique yi yula ku kota amadzwala lawo mashavisiwa ku ka zwitolo zwezwo zwinyingi jaela hi diba madzwala lawo kambe nayo kombekisa zwa ku nompodi amadzwala lawo manuwa hi vanhu hikusa podi makiriara maproblema ya manyingi ka xitshungutsa hina
0: magezu ya virgulino mataveli yena anga murhangeli wa muti wa ta chisecha cha mabindzu hi chinyimu cha provinsiya ya Inyambani. A mukombisi wa mfumo wa ntsindza lowu maprovhinsi ya Nyambani hi yena a kombelaku ni ku hlohlotela a varhangeli va mifumo ya madistrict leswaku nga va vhunetela ni ku seketela lava va vhunekaku hi timali ta ku fela ku hlula lomugangeni ya ku tsalangana hi wulawula hi Fidel. A ku vhunetela loku ka lisima kasi swa swi kota ku va mahatiri wa vona hi tindlela tinene ni ku kota ku va tlhelisa mali. Arisani ya Masinga a wulawula wa zithathu yaloyo ya ka district Gamurombeni lomu kunene a nga wona leswaku ku ni ku sileka ka ku tlhelisa timali leti va nga lomba. A provhinsi ya Nyambani hi rindzela ku tsalela aka lembeganyan'waka chipimu cha 5.5 ni 5.2 amagidi ya swigondzani zwi faneleke ku sangula ku gondza ka chipele cha ku sangula aka lembelegi gitaku gamagidi 2.25. A hunguleki gitivisilwi hi munyiki wa mahungu aka mitirho ya ta gondzo lomu maprovhinsi ya Nyambani Domingo Xibinji loyi a nga va a kombela leswaku vatswali tlhelo valayi nga va kumeka hi khikhi aka chitsalela lexi. Ku tsalelwa lava va henetaku a 5.5 malembe kala ka hweti ya Phutahuxika aka lembe ga 2027. Aka district ga Govuru lomu maprovhinsi ya Nyambani ku karhi ku mahiwa tiro wa wu aveli ga swibiya kasi swa swi kota a ku akiwa ka zwipetso leswi mahiwa hi mufumo ni vandoni andzeni ka kumbeta a timhaka ta ufenzi ta ku vanhu va tiruma laha ka ku basa. Matiki, Matasi, Juzina, Mashali, Patsikambi ni kilometru dzoitu hiyo na miganga ya district ga Govuru yivuneka ku hipululegi. Amurhangeli wa mitirho ya ta uaki chinyimu cha district ga Govuru Paulino Cabral hi yena anga wula leswaku a chalisima va chilavaku lechaku muti ni muti uve ni chipetso. Muyingiseti wa ku rhandzeka mahungu ya siku ga nyamuhla hi magemeta laha mavi mandleni ka Idrasi Makondela ka ku tsala ni ku gondza na Bernardo Salomao musaseli wa muchini. Mishuvela wingi seti gnani ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mozambique.
2: Muzile mahungu ya Inyambani.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco di Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kuzhilava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Un'wana nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Ka district ya

0: Bongele Amer Kumukumba na Luis Batista katika kile chingale ka 22:23 minutes sugu kwa tsile kina kona ile mbiga 1990 kwa woni wa siku ga kusangula ka huiti ya hukuri kota siku ga kwehleketa hi utumi ga va madala kota zala kuna kukulungelwa masiku la kutani kwa siku leyi genyamuhla nakona ezile ku hlawuleka matimu ya siku loko ma vulavulele kutsongwana swi nge tani hi a hi matimu ya siku hi vula hi longoloko wa la madoteni loko lavulele kutsongwana swi nge tani hi mhaka leyi ya vamadala hina hi tlheleki ta ve hi simama hi hamanisa ro change ni swiletelo ka siku pangalata kota mupangalati wa hina kutani ku kota wena u pangalata ku hina hi ku pangalata seka yo kumeka ku kona.
1: Hey Juma, se u gumbila mucikitelo wa wena alhambedini.
2: Hey Sayidi, nongwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mucikitelo ndzo ngetela ku hisa.
1: Mila wa ndzi fana la wena kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisiwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
2: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro hi nga swi koti ku ya ntirhweni. A vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
1: Hi xona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka mucikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti vhikela wontlhe masiku.
2: U lalisini maseve, a mucikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba mucikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mucikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.
0: Vamos todos nos proteger. 22:26 Lohi Asamatus ka uchange ga kolegi nga ke vita tekanzingo kumeka ka mapalisana ya ngoma Mozambique 2026 hi hlaya ya umbiri kutani ku numero 2.
3: Lately

Vatakutsova vafana kati leka 22 horas ni 34 kambe loko vatswalo kutani ko vana lava byeliwa va nga yingisi a swi maheki ntsena ka vanhwanyana ku va swikhati swa kona kota ku hola ka van'wana a hi wuli leswo ku ve votlhe vanana va xikhati lexi a va yingisi va kona kunene lava nga ni vana va yingisa vukhwatsi va na ndzhaku leswi vatswali.

Masalese patlo change ga tikal ne ganya wa ka kase pangalata wana maranza mangset lako ngwetlen ka ningisela u change le gara dimsambik lo hi yorse jagama chich lokako wame maturo anga sibufa baba loyi